0: What is your name?
1: Kumamchi, Natacha Dikone. Who are you? Amamju. Tamachi. Akwasa Telingala. Vikan, what is the Twenda Atiuk and Fasi? La SABC Radio Hung Ha, Ganga, Exca FM. Uko o Mulungusa Quake, Tali Natali, Kigangulunke, Quem Colia. Mo mo kamatsam kika mo longisa thali duleka duleke gengoling xka fm wa kwa esuka kamatsi sikang akitamwa ling
2: twa lu kulimatsi ke xka fm khong ai kumkui
3: na pyeroro ya ya ha ti ye thu ye de ka ti kai me ka khwe to to khwe me ka khwe to khwe be no ti gwisa mama shi taba mqwa te te te taba mqwi ba ti kum mama shi mqwi ma ti kum mba mqwi ma ti kum nde shi mqwi ma ti kum Tatete kuri shi koma ngui ko cheuma ngui ko denga mangsho ko mama ji gwam ka tao ko ta ko ke ngwa ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko ai ta ko tete ya kuri ya cha ti nga ma sa cha ra pero ro cha ya ha te a te te kenya ma ko te mte ma ngem te ra ma ngum a khani ma ngum ma hi ngum yoga shama homkema uma ta ngum ngum ai kanima ngam kanim ngum ai ki te ta kun ta kun ti ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha jamo tinu jangi to ta ko cha na ta ga cham ko ni ko ma cha ko ma te ga cha si chi ya ho ta ko ho ma cha hi om amunga ko ana ko chin cha yo ro ka te no ba ni ko ha ka cha kuni kwam dao chaklai kwe. Chinde mchaka ma chaklai kwe. Kuni kwam dao ma kwa kwam dao mchema ma chaklai kwe. Cheheko jiklai kwe kwe. Kara mtao ma chaklai kwe. Ata tuwe. Ata koko matene. Chak mberi ata chakako no. Ata kwe. Taklai kwe ya. Taba iklo te kumba iklo te hakuri he. Chai kiri dikuri ya tete eta. Kuni ma siku ya chongwe. Yakai, guim kakere dema yakai, te gama tehoi, nam korom oite ma te gamki, nan amanu. Twa chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka, gabeho na a, gabeho a, oita tamatu na na hoi tobe a, twama, tema, shema. Aho jom tunga ma kunim janiko ma, guru ma te gam ki cha. Chare ko yin cheko ka ha ko yin te gam ki a ki kha te gata cha ko mate ma twa ba ni twa ba nga ong ge be twa ba ma cha yin ka ra ta ba ku tha te ko kha ni ki kha yin ki khabi khabi ka ra kha ko na te ga kha ta te ko un wa ta m twa ma nga o ma mama ji hwa hwa ra ko no ta o ta ko na nga o ma ka ye ndui bu nu ma ka ye kunim ndam chamo kema kunim kaima khuma kono ai kunim anja kyaye gyaim ko kuta kwe kanu inja kuwe nja che no kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete am dikuto mtum ka tete ta jam ta tum ko yatem ko ma chakum chao ta ko ko yatem ko ma chakum chan angorobe kum kum ko cha angurbe cha cha item ko ma sha no cha shon wa shi gwe no yak cha cha item no ko ji ko ka cha yak te te ta kam uma o te no cha kaye he eta ku ni twa kyam ni ta kara ta cha kaye cha ti ya ko ha be kem ki cha ko ye ten a ko unwa ko ti ku ta o ta shi ji a unwa ko ti ku u ya ko no cha am e kam ke cha kem ki ko no be yi ma ke kai ko to kai a shi ti ma a ki den ga te ma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya ju jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo ko te te ta kam kya yi kara te te ta angoro mahambe a ku mahambe kom ko ku ko kai ku ko ta kom che tem khumata no ataha cha onwa te gai ko manu chikongwe kwa chama. Tao kheno a chongwa kwe kheno gakwa ma cha ong shano cha nyama kwa ni tiuti ya kwa chiyet. Kuno cha nyama hebe, tao kono kwa chama ama chongwe kukiri ma yae kwa cha koka. Tao kono keu tuni tamie kwa mkwa cha nyom kaya cha amgei ma kuwa kwa kongongu. Tao ama na kheno nja kama cha kleka nja kleka tiku amduim. Bono no bono, kom no kom amduim ka. Tima te te ta ma piroroe. Jangan kerana tak kau nak makan tu macam oh kerana kau dah jamah tu nak tweet tu macam tu si oh manggu macaiye, tiko manggu amangno me, jamingu macamingu manggu me, tiko am jamingu am ki kau kangkang kau, tak kau nak kerja tu yang aku tak kau unu tuhka jatenu, am sam tak macam ah jangan aku kelinu jatena aku unu kunit tu macam itu awak gue, jadi aku dini macam awak gue, cinta macam awak gue. Wanda cak umat kun cak umat gue cak kahim kum tui mana aku cak yaka am kumanu am cai kutiku cai kutiku hin am sium angkakue akin dua am sium angam wanda am akin hin dua am kama kabu no ada cian ekan okaku dini ma atara guino awetanu kum cak ngam em cak tui ya taku kam em cak tui ya Tak ukur ini nak cakap, wajah itu tanu cakap, ujuk ujuk tu wajah anu am kan ungkina, karena teku am kau macam cakap gue ori angkat tak kau tenu, kuah kau am ngaku tak jangan, tak kau nu kai tak jangsha, wanda m kau nu tungwe gondo tito kau mah gondo mah tungwe, kau wanda mah kau nu kai kau nu cakap sah nu kau tungwe kau nu cakap sah nu, kama kau nu kai kau nu teh gue kau cakap. Amakau te unkwa te guke ma dini hu, awe te keu ma te ma kwe keu mta chako ma kuma guaba ma ta kwa hem keu ama akome, am keu ma nga ying am, ta kate ko te unwa ko te tam kuma kyai karahambe na tima, tuwa kakbe kuma unwe te te takemba. Kyai karah, di kutumka, eka nge kaya pereno, Jangan kita sana kau nak kau kau ni kejang ke teta kringu aku jamu, bangun itu aku teta jamu nca orang sana kau tak kau tanya kau aku, ni kita sini am tuh kita macam nuve, aku cakap ikut aja kau aku, aku cakap tak kau kau aku, am aku tami kau show aku nam tuh kita macam nuve jam kita macam siwe, ada teta macam aku di kutumka. Hampe na tiku mashobe kuma.
0: Teu tsirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakwa tinka ya kreitza msiki, XK FM siki.

nga e ka kwe nwa asa we ka kwe so ya te ti e mana ka kwe nse e ka kwe andwasa e ka ya di ga di meta kwana ga anwe ka go mangwa go be nse ya nta nga so ga kwe de nse na go ma ga kwe nse le ka le tama a ka go ma ka mo kwe ka nta ga ntwa ma go ta ga di ga di meta a joe ka kwe sa we.

0: Agterin gaan ek na Eska FM den hunkie tanga kwa min de flit sinonge. Suid-Afrika ke yas Verenigde Nasie betuk nowa jangu kaka nkis betukie kwa kango u demokrasi ke ama kwe ka pagang nowa kwe ka usika ang sarguli kamo kwe kaka ministra wa internasionala wa ngaro nala malo betukie ke kanga ke jangu angka kuna kichi usika ang Suid-Afrika. Ya tu singo jala ibgani kuna kichi usika ang skin mung mayi. Let me ask them we. Ying hewa activists and citizen forum ying ICF gichung ngay INC ya kagdo ya ng he waku sela sang koni ya ng he police minister ng he yang ke kanung he ya kage ya kik kahi he kik kage farlofu ko ang sejan konu datin gichu gita ta kikamo ke police komisari sa fani mosumolo ke kwa ng ICF nga Dennis Bloom ting te kesong goni ya ang he wa komuti de tugi de kamsu ulas ki unang nga waya ki ti usika ang he polis ati kwa maka ang emosomolo ki ya nguya ungkani ka nga mtunu I usike gya tika ang he wa te krisi ka ang he ke konisha politika krisi ke to kia yi ngi nga wakwe ti o chigui ngin dia agitwa sengta pangangawa iu si ng kimunsipalati ti ya ya stem kakang mat ya 4 ke November ki Johannesburg kunata dia alera agot il liwe si gwe nga Johannesburg kunata ki ka I parte ya seng u ya ng hek akai ki ya ng kuwa Ellen Zeila nga tu kwe statia kwa ng taber germestre ki kawachiga si chi jeyet gwe swatu uhadgani kang sung ting kang ki tama kwang de chuk de thi o jala o kwang de hili be shek ke dia a ya tu sung o jala kama ko dor pat ka ng ki municipalat te kunna ng ki fasi wes kapu departamenta nga mat ka plek on vekel ng de chuk gi de tisa tu bunga sung ki kwasa kama ko ki ti de ng hege ke ya kan kan kor leni kunas ki kung alu ara nga abu ki wo fanta ke ng ki kan ka nga wa ta bi som tunu ki ti usika ng here kunna da departamenta ngwa family ta great committee in heske kuma I ti kuma kana ka nda kula ngs gitna kama kwa kong nge wa aka ki fagim kula ge kama tini msam kong nge eska FM
1: ach ire amako 3 minute jinge khwa xka fm ki bori sharma tera marats berahum Suid-Afrika hasi ukui o dangwe e Verenigde Nasies se GO kaisi ki ngo nga ti sino khana o demokrasi khana ngare se kya te na ko kanga an ka ngudi di a khana di hoki ngo khana do go be dam minister ma ka ngudi se jarok ay kun ka tloma Ronald Lamola khuri ukui ko sia ti u ga nge ui si o kai ku te ti sikim ama nga di sino Suid-Afrika hasi umboronga ji akhanik ayaha mutetu ji khanao ji din kwa ha ngo te chaka ka gwitam. Te u koroku bori ji, Activist and Citizens Forum ACF da komkomaki ko partei he ko ka te ANC parlement de kwe kusela sangoni e sino iye police ministerum Ferlofo kika karahuima senjo mtunum aktewa isa kia ate tako am mboronga ji a polise komisari sima fanima se mola mja iye dosi ya tetam. Asi efo si ya makoma Dennis Bloom nga tisi ni sangoni ngo ato komitie kiti kwekhae ngo kete ngo ngebe ji a kyo kasa.

police nang aung jigi tinji a mase molam ki nu go mtsunu am amanda hi go amang tax panchi politike am ki tsunku itemboronga e se sa kona ang go tswa tswa tamanu a dam kom ang go di go amboronga ji go ka ditam dia ana khana u jao si miyate he ke hem khom akhana jaro macha karata ni khan awase de cham jika municipality de koro ko 4 november ko e khavana khanga ti sinu johannesburg e khana cha ka sakya de tam dia ak et de koma jordan hill lewis johannesburg e ki khana u doroma ko e go burgomaster si te ta khan corona ti ko a doropa ki khana wina no helen zela e khana tsewuni sha gand a he Chaka di jawa a korui khana wina na aki hiya guta nga atim. Ama nga ati sinu ahe yo khai burgomaster he nguk eitam si ka doropak an ngawa di a chaka kara hiyem. Hill Lewis nga ati kha sinu dia a na ngu a doropai ke hen kwen aki tin a chaka kara jaro magwe khan ki buru e khai khana aki manda agunitam. Burushi u khirwem. Was kaposi di departemen de kwe ak khao na kubo ak etrama ko heng a ka timbunga kwen akana ngu khao tinu ek am kwena ngu tuiha a ngu glakwe ji ekruleni ki tunga kwe kuchoro gyamako wei tinji di kuria a ngu khana kaya kutwatam. LER he bukiwe fanta nga desinu kurio adresi tabiso mtunu siwe khana wote he kabeha jate hi aeta kawatim. Ay nga tisin khasiw departement de he ngo kurina ate kasakya ate ngo ngi kirit kamsi an ngo kamante si kim. Ak iribori adate ki akhire ngwe khawana khatsu bori he ete kekegwe kame tin irek amakuyom.

0: teu chirica roji, teu coindino, teu doji, te anacotinca, ei cam chiqui, exca FM chiqui.
1: Que cam de te exca FM ki, ou se atenta roji, anta, quanto santi roji, suere macosa, tremenda maconde, tacono mocano, mocuatan, asate, ticu de graça te suere mateu como conete, quara in your writing, ou com o tabaco, como su ane, hein? Tchau, roji. Não me sou como tava que tinha, tá tava que pengo te curta. E vai de trás da mãe, casa na te, ah, casa no cono, te ama com sua na te, ngago, casa a hoje, de hoje tava casa ante, ah, ia hoje com sua tinte, de tava de casa no comum, de hoje go, casa te sua mãe gota. De tu sabe, não te tá com chao a hoje, chao sua mãe gota, ao quando já.
2: Já. Sam sua mãe gue. Não tava que até te, tá te, te, an, tá tá, hoje, ai, haji. Mara auntie at the take on the dead uji. Come, I'm come, Yamako, Quaraco Taco Yamako, Anaco, I'm out of a moment in date, man, Yamiko, Aja Pue. Ah, a quah. The poor who knew ya toa, who knew die. The whole gum, a gagger, but she threw a whole umka tower. The whole ooh. I'm going to go to the house. Dwai poto ta konke.
1: Ka tsom ka ngwai.
2: Ka tsom ngwai a ta ke go tloem ki ta go go. Ana go mo kwara na go yo gore ni tshe ga bana. Ta go go ome.
3: Ye ka tlhobo.
2: To se se go kubisa na go no. Ka go tloa mo oa di tshe. Ka go di khadi ba a le go to. Te go a.
1: Se sa a sa ra go.
2: Sa a sa ra go do.
3: Sa am ka tlhobo te be yimka.
2: Sara, who better? Ah, who you heard that on arm? Never home, my daddy, man. Jump, get
1: time. No, I'm going to come. No, I'm going to come. Carry my type, come with parting.
2: Carry.
1: Oh, shook, come, carry.
2: Good, shook, I see what we shook up a daddy side up or have it. The child, ye got a hat, ye hack at it.
1: Ye carry.
2: Aba dai khogo gore da khono uwe tao ka khoba tao ka khoba uwe a dui ba tlo a dui ke tae e ya ba si go shawe go ka ba ja kwa e ho bo e ya ba
1: okay tsao ba te ko
2: tsao mo ga te ko ba aba si shawe shawe ta go di dat bu kwa da uwe kwa ta te shawe ta kwa ko ya ka ra khono ta ko da tuwa go gore da khono bere ab ka o botlo wa go eta go tawe yo tsoba thaba go a e ya ba go iko tshe ta go tawe si thaba go go bere gwe go a go tsoa ba a ja
1: diga tsai kwa ma
2: diga tsai kwa ba shoe do go
1: ata kambo na ga tsoa
2: ta ta shoe do go go shoe do go go ta go diga ka a ta a re kwa ke ka o a tshe ka kiri a tsa wa ke te ta o a kiri Oi, Abba, digo a direta do joio, quero na como chama na coboi. Da coido caro coido, ai, Abba.
1: No coffee, mas não bica aí com teatro,
2: com coboi. Ah, digo coffee, mas coffee tá com yoga. Coffee.
3: Okay.
2: Suka quite aí como Abba. Didiba, Ipaba, Chideba. Tu didi é como que teco.
1: Tahu no, ngah ada ngahoy ngahoy, kau kumpul aja nana, ngahoy of kawan pertama, berai berai ngahcom.
2: Kau kubuoi tak eh do, kau tau kah? Kacom
1: sih kah?
2: Kacom sih kah, tau itu do, itu kacom betul aku do, tau gue gue, tahu kok warai sih, kau warai warai do am, ibu kau mac, am aku itu aku nam sama doaiyo, si oh aku doi betul kau.
1: Kacom sih
2: kah? Kacom sih kah, doi betul kah. A khaba tuwa ka tuwa gobe ta tima a mangui ba ka ga de kom gui ba a khaba tuwa ka war na ko ka tu ye ma ma gui ba tuwa te
1: oh
2: ko I'm not going to be able to do it.
3: You know, Joe should tell us how to do it.
1: I'm going to go to the house.
2: Tahuano, a cojo, a yate, a drink, a tweet, a good one. Abadi a check with quack, tear for who knew, who did not know. A pot of tapas, what? Why? Why? She could do, she can yabba could tear with toilet. Better do it. Why, cookie, cool, have I not told you? Why, dry, I'm douching, Kahin,
1: do you,
2: Ita dushim katera kotera ho oye kurina ho kabana kiara me ko kana twa a kaidi ba twa ho yo kharina ko na je ku ba ayo kha ku du to ba na ta ti ti ho du ukuru ba aja kuru ba ayo
1: o hajim du
4: aidi anja
2: oi ori ate to ma koma tu ino yaya te ko kayo to ho kare magiru na ko kare te khasi ya ko khuri
1: o ga te taro
4: ta
2: ta ko ko
4: ai
2: chui ko ti ko tao kwe tao kwe tao kwe ta ko ino wara ta ko ko twai ko ni masi ya ko atas o am sa ma ta ko tui tui ma te du bi ko te ko yesi ya ko sana ko ngwino atak
4: ka na
2: ayo ha abu tui ha Oh, aku sih mana, aku cuma
4: cuma. Ah, ngomong ke sahabat, ah, tak aku suhi.
2: Kau kau dah, kau ni kui, kau nak kha, kau ni kau
4: anak,
2: kau ni. Aku ada ke sini.
4: Ah,
1: kau ni kau ni.
2: Kau kau dah
4: macam, kau ni macam apa?
2: Am, dah aku kau ni, tapi cium kui bisa, tapi kau ni nak kui, am dia kai di, jarak tahu mac, dia kau kui, okay.
1: Kau aku dota kai nanti kau
2: kui.
4: Saya masih barat komentar tak kok ini.
2: Tak kata hitam kok angkui je.
1: Tak kau angkui je tetapi tetapi kau murah ya maka aku kita.
2: Murah ambe.
4: Angkui kau murah.
2: Murah ambe.
4: Kau ikan tua.
2: Yo kata ikut jauh kata.
1: Tim ngaji utama saya minyak bercewa uji aji kui odom ikan kau kata. Kira sih oh neta kata maka masih jambe.
2: Tambah kira mak aku di tambah ini kau kau. Tak kena uang kau kau tadi tuh mati kuti tu kau tu iya tanu
4: kuku
2: tama kuti oh ho orang kau ada tu dia kau tak kena uang kau tete kau uya agak sih muda kau ya sih ya kau kerindu asyik berat ya kau berat tu am kau ke kau bapa
1: oh kira sih om
4: ya
2: kau
4: tama kau barang oka
2: tadi Rim khum oka tamaka am tsao khum kham takik tamaka
4: atateng tsao khu akiri te kau ko ko teng tsao khu
2: te sintidu ya ta khu da ko ko ko
4: ya ni khum
1: tsao khu da za khisen ko da za khisen
4: tamati
1: karan ku te ti pe tamaka
4: atata tamaka
2: ko ko ko wa ta yo khu ti ataka ko ma anako ataka oho urukhati ya kha ui Aku api cium kau ya, aku karata. Karata tak kaya kau je. Aje aku aku cium kini ya, gua aku na masih kahhi. Nanti nak gua saya tak u, tak ngah aku karata ti. Aje tu si aku gua kau tu kiri nak gua.
1: Aje singkuru na wajar abe tu gua pada sekolah kerja itu.
2: Oh ho.
4: Gagara anjak
1: aku tak kata.
4: Gagara anjak aku tu mau kau kanum kaha. Am kamu tu haru nu uang kui, am katu hineng uang eh, tit ere kan kui akurat dia, leh tu ya kating tuan ni damasirat tu, am cah am kandirakat, tiko, yaye kwakana ngumkato hina tabete ande ngumgoy xa uma hina tabedo bemka ngokowe tabe
1: ubuntu kare na khoy
4: ne umuthem gwemka xubuka tiko umuthu qala kwatiko ayo xaba mata iya kokhwaka ngom kanom takwa te umuthem umtete ham ata sharo khano ori tikha am sha qaba mkhowate u janu ha
1: Tava
4: gati tsungu khasa boka ti. Oa kogani takasam o katin tama e yakho igwa bata kho tole na kho te ala da kho ka. Kha kate o khara khu ni shom kho. Kate te un kho te mate te hikem. Atta.
1: Tsa khu tuan le ke mate te ma khu mate ni.
4: Eh.
1: Ora ntsam go u ite ma a qom tere tlo.
4: A re tama o a re mo mo u ya go ano toga go no tsai ane ka tita go ntemo te toa gwe mo mo te go tui am dom ono o go tsham si ka e tsara ke tui tsi go ru pa ti a ti si ta se ta go toa ka mo no gwe ma ma ngwe ka ka ta te e ka ka tu mri fu e ma be te no ka ka tsa ha ta no ma e sham a ke go a go ya te ti ka tsam go ti u o ka tsam go sham Hikuina shiko haku kongo ushino. Ah, teka ku teka ku teka ku tahwata. Am dom uru makwati. Mo akiha. Ah, kasham akiha kwa. Sham kaisina kwa. Ah, kasham. Ah, kasham. Ah, kasham. Am dom uru masham ha kacham makana kwa.
1: Am dom uru kwa haka.
4: Kau di dom a.
1: Ne
4: ta sa wa ye eto we oka atakha na sham sina ga agwetia kwa bana ai kum oka sham hi kwa na ngo anam sham sin do aka to an kaya kwata bere aki gwedi kam kam kam ti tanu ya khasim di kawa ma khoti ma ti kho ya kaya ko agwedi ka om unja tu ya khasim di kawa ka inja tu ya te ko gwana ai to ma Shao tu te kwa shao ka shao ka tino aaa Shao mo ta gare kham a ti kwa te shao mo a Kya ku ka gwe a Shao mo ka kya kwa na gwe di ko shao ya na ta ko na te ki ka kwa Shao mo wa we kham a ti e To unwa te kwa na unwa te te wengo ni ta yin shao
1: Gwe ko se ta ta yin kwa ta
4: be kwa ta yin No a gwe mo gwa wang gwe o wa te mo e ma Ya kwe kwa ta kan a arte te ma tama guare te ve a khoch
1: a ho tu ira zeke ma gam de khoye ke te ke ma
4: gam de khoye ke te o atata ko no mino khama ku ane ko te eng ve ka be ku ka hem ka to unwa te ko unwa ko ko khama o ve to khama khalo a ko ta ta o khu ni ka ni no o ta ko
2: ta ko na ti ya ko te ta ka ma a ho ji a ja jana chao
4: e jana chao ko ka
2: am jana chao ma o fu to tue ba tue ba ko ka na kwa ko to ti ta tue ye te tue ta ha yu ha ka ni uge ga e tu si ki si ka ni go ti ko a ki si ka ni ki o ke si kong ko ma tu ta thu ta ba kha am wa na yo ha ga kwa kha am chao du ka mo kha ti ma du
4: a chi
2: ti ko ti ko
1: a ta e am chao ma di te ti o
2: e ji ma ja na chao a je
4: a ta ng me kwe na kham ta
2: ta ti
1: yo ha ma chao ko ma ke ma ha ma
4: e
2: be ra bo di ma ko ma khu i ko a ma che ka kara khu yo khri do a ta to ai
4: e to to ka a do ma ya
1: ta no ki mo ti ti cho i
2: do ma cho i ti cho i ti wa re to pa ha Ti ko choro khu yohar lo u to toa ko ti ko toa ka ti u ya khu gwada ka je a wo he gu ka ku ti a su ka u wa khu bele a ba si ya khu ga ba ko ta hai ki a dui ba ya ka lo che re ba ngui lo che re ba
4: shawe
2: diga ba mo no diga ba shawe ti ko wa khu du chwa na ko khu je
4: u sho khu ni gwai
2: ko i ya ba ti lo i ya ba shawe si a ja e ti ki si u je kai kha ko mo mo che de ba ka wa ka di ni ba mo ka wa ka ji ya bi ku no wa da ba kho si ka wi te ki bere ku ku kai
4: ko ma to ko goe di
2: yo ah ta ku gu ya ta ku gu ta khu si kwe khu a ba si ya ku ku ku ti ku kwe khu Jana chào của mặt tamaka.
4: What
2: is him a
4: mãi a toyta?
2: Majati re Majat quo. I'm a man quý tiệc come at a co hop a pa.
1: Namu mày.
2: Ukuosa.
4: Ah, huesa.
2: Who is a tunko amateur what?
4: Mutunu chem.
1: And
2: I will win. Oh, it is a head. That's a whole good team. A we go baki ke a go supa yo ga a he ko ye
1: ko nya tsa
2: u a ke kona ko u a te ke u tlao a ke kuwa ko supa ke khama ke a
1: tsa nma go tsuku ya me
2: a ko bi khama ke te ti u ba ke te do
4: ke ga
2: ba to ye ya ba a ko ho ya ba u ba kam no de ga ba
4: ke
2: do a ba
4: ti ya a no ke le te
2: a tsem go bo shi do a ta wa na na
4: a tsem
1: go de ga ma ko ta ma shi ni su thu
4: we wa la we
2: kwara go ikotikwa go go ba kwa
4: nae
2: ke go ya ke se an khubu khwe no
4: khukube ndo a
2: kwa ta kai go ye am kai ta am kya ni de ba khabe khabe khabe ti ndo kai ba tu ndo ya gyara go a te ka se ki khol na khon am kya ni de ba kya re kai go khabe ya kwa tshui ya shi go ka bi go a ja go ke
1: ni de go I had the bamboo, the hooky and the bamboo, the who at that table. Carta ate, what about ate? Chadim Guadama,
4: Janet.
2: The who go up too, who dark with ham dark with the meek with Uncle Ajaharam Erico.
4: Yam is
1: a chill got a quack,
2: eh? The how go up to your cookie
4: garden.
2: Ke go re go ata khabu khabu khabu tiko ata ko e ku khaya e ku ke
1: go tlo a ba go tlo
2: a
1: ba ke ka le te a a yo de go
2: ta e go do a ba ti ba yo kha ba tse u kho a ku ku tiko sing je bisa go go te bodo yo ka ta da kha o kha be da kha kham kha kwa te
4: ke a mo ko na kha a ba
1: o te ba mo te kha kwa di kho o wa
4: ta na tihore
2: ata khata khudu ai ba tuwati kwa ke ba ti ya tai te khana do khamta ko ama ba ka kha kwa he kuwa ta re ti sha ko he tso sa he kuwa de gwa ba ti kwa ya ko to tsowa te ke din wo bu ki kha a shu wa kha wa gu e a bi cha bi kwa te ba ko be na wo ki ti ya o sha gwa ba ra kwa ata nga taha ata ko ku jem set ko bo do ata ko ya
1: ko ko tan bo ko ja tan ka le ta
2: ya bo we ko ti khu kha ku be a te ko ta ko ta
4: bo na
2: te ku ye ho di de ja ho ho ta ku jem sa na ko ha bo be ha kya bo ka ye ho ta sho re te bo a ba ko ma be ta ku ga a ko ka ko ku ti sin ki ko ko ni ta ku ti ka ma ta ho ta na pa kam ka te ara ba ko ka sa Tahu aham teu ko bugwere pasati. Kau ba ata tenga. Taha ai ba yai ko. Tai tahu yo am kha ba te ko suri na ko tengi. Ai
1: ko te mo ya ho
2: ho. Ah. Ai ti ya ho
4: ho. Go go na
1: ya ho ko
2: te ko. Suri na ko. Am te te ta ba ba ga di aji ka ka. Ho ta ko ba da ko ni wa ta ve ta ba ku wa. Au ba ya ko u ba.
1: Tai o te ngwe ta ta ra.
2: Chaka karanda.
4: Ba ba. Chao.
2: Chao.
5: Good day, sir.

0: Exka FM 107 owe dawno nyege tsametseka 8 tsamago takwa nyege 50 minute zete nge karama gata a o tsa jikite abasema gata jang tsa jiteta ku ngora mate ji angote yesu ye gotako ye tsana gotako temo gotako tegu ye dawno teno mano tendeta ku ngxa gota janji khashu ane abasema gata kesu ike ete abasema go ate ngede tama khanyito de papa mtu tsaro gotako temo kwa tsuwe tendeta ku ngxa kusu ane khashu ane kunisa tsweko o khata kwana he te a bet go kwa ntse si wa go tama khanyi ate ate ntse ma gate papa mtsaro gotako ange temo ka ntse nga nte ti tem tsiri kam kinu te tsiri ka he te ngi e si ka tsi yesu ya gota ya ha ke he hi yu te go ya gota kwa te ke ga kunte ga tsiri ka te gate no te ga so to te gate da a ga guyate tsameno ga an ka go sino gate ha ke he no gate ke he no gate go ke he ta ma isika no ma enga siki no ma ki kha kha e ma tsam no ma kuri kha a be ma tsam re kareta no nata i karare kareta ma kwa na sikata aje a kha go ma go ta go kae kae go ntswa go no nga no hisena go hisen ta tinka e jim am o tsama ta ma kha no te papa mka ro go ta go te kae kae ga go ntswa da tinka ju iji te a go ma go ta papa mka a ta nne ta matute tsa yesu ya go jan tswa jingo te a go gwe ma go ta go kae nja go ntswa ka dango jim am o tsama ta ma no te a tshuwe go ma na go ta ya khasi qete ke su ike he e ta khwata yote anje teta kun khore te de kho kwa ta inta ma khan ge ukuna ndeta daraka tsama engo te khyesu ye kota kwa kainje te kun ka go kite mu go ina na ngo je te ngi eji ka shwere ma tri karita venu in ate abase ma ke su ike he ange te kho ma gunu te amu a ka gwe
1: ki tsona to ba ni kritiki yo bisa yo tsang khui o ara go yo ara go no bitikana watan ga di watan ga di nga go nga go nga go nga go tak ga di plane nyo ma te kwe kwe ta go ga di tham ten bi si a ki aten o ke ki aten ga di kain kain kain ta on bi si ma bi si ga di bi si ga bi si ga mus a go ro gaten bi si nga te so tia ata ki nya so tia ata ki nya
2: di kere na
1: nga de ke so ata tie kerenan so am yo chos ya tuma ten ya khurina gata se ko ya ko bisi bisi yo bisi bisi yo ti bisi yo cho ten tiaro gat tiaro gat
2: ha ji
1: ko ha mo gat ti ha ya ko no to ke ko ya ko bisi ko ya ko on bishin o ate
2: tatana
1: o disha yo o ate
2: tatana
1: yo on bishin o ate
2: tatana
1: o ate
2: tatana
1: yo o disha yo o ate
2: tatana
1: yo mo ratira yo on bishin o ate
2: adin o ate ben bishin
1: on bishin o ate
2: o ate ben bishin
1: yo on bishin o ate Odisha. Yeah, on bishin oat. Twee what na the moat. Bishi banat Korean carry that. Banat Korean carry that. Care moat. Bish. Hana yat. Tumbishes. Hana shuguya. Tumbish. Hana shuguya yat. Honat and tumbish yat. Hon shuguya. Yoisa yo yoisa kusa bisi bisi ngeno yo arago yo arago on bisi anga kama ate bisi kwata nga kuda kadi plane nyo ma kadi kwe kwe kwe ta na kadi kama ten bisi aki ate kadi bisi kha bisi kha mus akoro gaten bisi nga
2: kadi yeuji kere kadi yeuji kere na Bisi masalam. Bisi
1: masalam. Ngadik eh. So ata tie kerenan so ati musa itu khama ti sia tu khama na khawote. Khaji chose ya

0: moro moro metalisin ka thota wa tsamtsum mokudiwe ka qala tsamkang tsiqenqa ike program ke ewa dzuga ta ama ke i ituna ilalu ta asa qala programma aninqwa uwa ta makama ta ke qala tsamkang mo alungisa tsikang ha uwa vurda nga gani kona ta makama ke tsike mtsalungisa uqwa ya i aqale dzonqwa dzuta truta sa tsike he vurda sing aqe uqwa nqe nqwa ke mtsima kang ge ta kang ang ha ka tsike ke qala tsamkang program ta iqale nqo ngsa tsika qala program a uqwa ngsa nqa nqwa dzuke ya moro peter
1: moro mqa
0: masing ta ke vangasi mnala ke sing klanga sing mane ya tlatla u gqwa ka eta nquma ka eke vurda tam klanga sing yang he tlala tsam kang ha panga nqawa wa a ie hetike u klanga sing ya la ya hum ha tlala twa tlala tsam ka mo ku tlatla khwe ka nqum vurda sing kang he ka betike ni ge ta msing ta ke ai klanga ma tuisa wona a hetike iye hetike uo yang hea tuisa kwasa he angum ke vorda ta kamsin mtima kang ma tuisa uzela ta angum ngawa klanga kang hewa ai ima ke pala pala tuan ta kala nga ngumi dewetsa
1: aha mba makata kuma ke pala pala tuan
0: kajala ta kamsin mtima kang ai klanga kala cham kang a okam katsige him hagu klanga kang hewa s hea kungawa klanga kang hewa ai ma mtsika tsam masing take ma thisa wona kola ke sei taka tsike he muagu ha hea kungawa klanga kang hewa ai mtane a thisa wona kola ke hai taka tsike khwagu r hea kungawa ai ma mtsi vorda kho thisa wona kola peter
1: kula kho thisa wona vorda ewa rai
0: Masinta ke aki wana ka tosi Peter. Taka watiti ke kwa gu bie hea kunga wa. Ayima mtima kute na tuisa wana kula Peter.
1: Kala kwa tuisa wana vorda ewa bai.
0: Masinta ke atene ki wana kang aka tosi. Ta masinta ke tuisisi ka anhema ki teka aki tala cham kang a Peter ki tuisa. Ta aki katuna miki ka gudiwisi ya. Ta ka anka makasi dho. Klanga gisin kang ha tlan nga ka ke ai ta sim tsima ka tena tsam ta klanga kang he man asi tuwa yal ta masin tsima ka tsam ta ga mkwa sin ka ka tsam ke vor dang he wa lei ta ga tsike he ma uzila ka ke sana ma wana ko la ke sana ya nga ta ke iman lei an asikt ka nga ta ke tsi khwangwe tswa qhai ta mtena tisa wana sana ngu yang hanga ngtakeke ka watiti ke ehe tikwa ngui kwa tisa wana mha nuhu ka nge ya ka ota ya ngu ngtane tota kwa le kama kwe wa gong taka ngtake lei wa vuorda ya nge mke ngu mka tala chamka ta akamse mti vuorda ma tala chamka ntie heke ay atisa chamu ta kamatena ngu mti mitalisin masintake teikwa chamke vuorda ngu yang hea ngang Tingui ta kotsike hem hakta aike em ka khang hem ke vorda lawa mei ta kotsike hwa ale kwa yeke aika o ka tena tsa go ke vorda ngui ta e vorda la mam ti peter
1: ka ka hem ke vorda e wa yai
0: masing ta ke a ke wana ka to si peter ta a kham sing ka tsike he khong aguka he a tunga wa aima ya tsa go ke mtsi
1: kana yanqa khunke kai
0: masing tage atru tage keka tamazi peter vorda la twa kwa khunke tsinu ya twa kwa nga khunke mtsima kang yanqa a kamsing vorda tsa e ka tse kwa gu r he ya wa kasa e ke san khalema mtsima ya tisa tsa khun peter
1: ya tisa nqa khunke vorda e wa krai
0: masing tage atene ke tisa kang aka okwediwa
1: ka wa qanqenge mi mba
0: Taka watiti ke kwa klanga vorda ka ngangta ke ya wastre. Taka kamu klanga ngsa mana klanga kwa ya. S, T, R, I, stray.
1: Ka tama katike itajitwa nga tuguli. Kama kwa la mga.
0: Ka tanta la ake ngang Peter. kangqateke ka watsika ehe tsingxamitsa ba atugulya bhola qanga o saqaqhekwe ke bhola kadzela ti akhamsin bie heke yal heke ai mtsi vorda ma ya tuisa qam ta masinteke vorda nghe letra nyangke qam wa blay ta ya gesing tene ke tamku yanghe gawa sai hai bai rei lei grei
1: heke stray heti gake blay
0: masintake aqoke culutsi ka hevangam tsuke tsiqa peter he nqwa ke kwang hem tsigbe he tsukham ta masintake tsika he qala tsam kang hem tsuke lungisa u qwa vorda ha o klanga hanga ngi ka tsaqa u qwa khwe nqwa vorda nga ma ama ke tsi tshe qala tsam ka mtsike lungisa o mtsike kwang hem talisin ta kulete gani khuna ma ai tsukham vorda ya ndan hita ama tsing eng e Taga ma khamsin sana hun ai kuwa sana afasi o vorda afasi katinga kanka akte ya ya tamatsing eng e si anqwaqe o atama vorda eng e sa duing ka qe ta khaka qam ke rem ta soka akte ka ka tamaka satsing eng e ta khaka wa rem mitali sing e gyatsu matu hui ka khwa ka juke vorda qaya ngi nana qatsika hem ke vanga qwa hege sa u vorda sun ke kuleti makan mahona ai ta kuleti makan ai qwa ta ka mhatsik da vorda ng hewa bail ma kulete ai qwa a masin da ke makwatsika ng khwata qala qa imu ku qami ke okwidiwa ka maketisa Tama amate ke tsitsika he mangi kwankwa ekika ma amake ke ke khotsu khone khokisa ajuke tsala tsamka ng ike dzala tam u vorda sanka tsala tsamka ng hejuke tanga qa i ta mvorda nwiwa mail ta ka tsike he mhatu wa vorda la wa mail ke ya dzala khasana ya kwe tam i peter hartlop a mail
1: ka kwa khamsing vorda ke hana kwa sing ta letra ewa ai kon hale
0: gadzela peter masing tege tlala tsam kang aga program a thota kwe ng khama kwe ka ho kwidiwa ta a khamsing vorda ncima wa mtsi
1: bie ai tie bait
0: yo ada thota kwe slem khama kwe peter ta ka tsige he hwa tu bhala vorda la he wa bait ke sana ho kwa dhala kuya sai bait di vortal
1: ta ya nwiwa K R I T E great
0: Ima sing migisin Peter thota kweng hai khama khwe tsala tsaka ngke ka okwidiwa te ima sing tsika hi Peter nna qekwa vordang wisisi kang ka wisisi ke kan khale ai tsikwa tam ka klanga vorda gisin ya nda sa ka maklanga ya ma kolete ma mahona ai maqwa khale di ai maqwa laste ta ya klanga kwe tam kwi S L I M slime kang dake vorda kam ki klanga yam ki sa dake aitane ni kuwan hale kwatsikang he peter ki klanga kwaya klanga hem ki sa ki aituwan hale di uo cake mka klanga vorda ya cake sin kwalite makang aitu kha ka ai ka cake kang dake Aitene ni kuwang hale ke katsang hale. Tam aklanga life hinsa. Kuleti mam tene na wana ay. Yal ay f life.
1: Fie ay f five. Fie ay f five.
0: Masing take aki wana ka tosi Peter. Me talisung. Titi kan he kala nga program hungi ukwa mke saa ke kanda vorda ya ngi hake ya e ayi mki kuwa hale. Takang ama sen vorda gisin kan he make ma kulete ma kan ayi kukham ta mti vorda ma katwisa tam. Mi gisin masin take titi kan he mke nga kwa program ayi ke kuwa fasi ta tuede ayi ke kuwa hale. Ta last ka ng ay ka tam asin mtima kang ay akam ke kwang he yang ake ka vorda. Tam asin ta ke titi kang he mawana kwa vorda kang wa ice blockis. Masin ta ke ay akam ke vorda ng wa ice blockis.
1: Ta yangwi wa ice ter.
0: Ta yangwi wa ice beer. kang dake kawatiti ke ehem hatu wa vorda nga ice beer ke sana o motu gala kake sana ya kwe tam ui dar is a ice beer in har baba ta vorda ngitane wa Esther Fark taka kang nga mke vorda ngwisisi ya mtike kaya last day ay akaya wisisi me tale sen gyatsu o hum desin ke mba sen kwa sang nga mke tika ntala tam ka mke lungisa tama ama ke tala tam ka nga juki nga tala nga program ike nga ibuku sen ta ki ipeni sen ta ki dhala tam kwa tika nge mchuki ukwa ka ke tika heka kwa kwa o tika nge piter ke ke kwa ka tama ama ta ke vorda nga kama ke tala tam ka mtike lungisa ka nge ukam ay akadani kuna ta ma ama ke ikis ang nga muku tilungi sang nga wadzuki vurda aga dhe. Ta ganga mkasa amaso ta is ang nga nga wadzuta piter ke maso wa ng. Yo, maso ng kama kweta ya mkisa. Maso ya ng o ta matena tu diwisa ya. Ta mazi tika mwola kwa gomikwa masinta ke mwola kake kam ya pali nga mkam ke kala ke watam muku diwi kati lungi sak ya kala nga e kati sa nga kre tama singta ke mapoli nga maka am i ha mdi wana kweke program nga ya ng he ati ta ito tro sila mitalisin
1: ito tro sila mitalisin ati mdono kasi ka mkre

0: tin ire amoha exka FMK bori eswara matera marat berehum. Taihen chochin group akata cho him koma vosmusi ket matlala mhe police na o kontraka situona tin akan tuandak melun randigashi medicate 24 gi kahem borunga siki kwama eka tuesi igwe ngo pretoria si di mkunda hofo kai nja kuntwa tam. Matlala ngo kai gamtsam matskapesa te mako bismise dimboronga tlaetlo ho fok e ke gamme si tegwe ta khuno amboronga e ho fon a Pretoria ko si uka to si gwe ma ama densta ga tse ga bana ga gamse e wa tlaetlo a 13 kwense Pretoria ho fok e ke si te tsa ya gwe no matlala e tsam si ka do ku si gama sta tinse nyanye go gama amboronga e do yo ku kure gama jere dikwe e she go kwere gwa him 13 kwe a tshurik ere go shere tsho nwa ha go kwe ta tlo ka ite a no nga ki director a matskape ya di a Limpopo go go iko kya ngutingo ana te orohi ni an tere tsare go department e jao kwe e se bo hona decision rande a tshurina shere a un orohi mboronga sikim ni mboronga he go kunwa hi go poli jinwe a jawa tsara go ino UIF a go shi no shere a go ui a ka ino we to kim Falcon a mukunda kinqadi sinqini boronga khwena ngo tshurina nqa isino khana tia matska page khanja o taijiki akhro khwi hi ta go burgers for diki ngo nqi a UIF fonjiki ngo te go shiri anqa kata him KwaZulu Natal si police na nqa ati sino boronga khwe gyawe ko ango o si tsam ngo nqi a police an gite ko khwe deng kuri sinyam o ki Mount Edgecomb ki o khatin kao ko polisan se inanda kite tinkim. Captain Cornelius Nell takhono sersant Mandla Kuzayo ta April ki ngo tshurik ere si ka kwa kwa kwa kwa acha ang tungwi him. Polisan na nga ati si no ngo te ko kwe speciale taxpan ki ngo kumati a kao ko si te tin si kim. Boris u khirwem. Bori kha kwena 3 Amerika si u bori ang kwena ki kuwa ko vete si si ka si ya kwa ta ngo hofu a trambu hurumende si ukuye e ngo ankoro yeti a CNN politiko no MS Now bori au kwen a ngo ahwek e inja kumweta chari na tikim. President ma Donald Trump ngi bori kak au ji a vete si kisiwe takoro yeti ngo ana trambu miya de kwanu tiko nguri bori ji a thaka tikim. Hofu dimanda ko a shobena ko ana ngo mbrewa kwena ngin kwena bori kha kwena kuo ko si no chave tak ite isa kiara ti ti no Amerika si u TFA trek amje te ma tin kwena ngo nga ti si no khana nganu atahi ti no trambum a kia ba ti a China sim president ma Xi Jinping mkwe e TFA ki tau ka gobe ti no huwa mayo ang aung kwena kana tim. Tin iri bori si u kheri o khaya ahen tu bori khabana khate keke gwe 12 rek amakuyom.
1: Tin ngam de kwa firman tan nga SKF em dan ngam gitan kwa min ote flit sinongge. Police sa gitu gita kam sing zik kwa elfu ing hen na gu gitu ka ngwa kwa ma tu ta ge seid ge derban kunas ke tra kwa kwa ngkang sgia kam sing ki fiar tin ing ich o gitu gani ka nga ziko gani kuna ki ngai ing git e na gitu ge he ke orofu I gitu ka kama kwa kwa ng. Family gitu gita kam sing uji ing ke kwa gani ka ng kya usi ka ng singgian ng kit ung yi usi ngai kwa de ga kwa ng ta kwa tika ng hea kwa tko kama kwa ge usi ng da ka ng singgian ng ta ke ngai ng sikwa dur ngai kama ni gwen kwa kundisa kang itang gita o family sing te ngati trang ngore si di ngwa hege ngwa daba ya hoge kaya ka tuang ng ke tra kwa ng ke gani ka ng ke kwa ng. Politika parti gitu gita kamsung u I kandidati ke fir ke November ke stem kekla kan kondisa u ki krisi ng gitu gita kamsung ke kalaka ng stem kekla sang gira ng kunga ka vetas nga ng he wa tuan si usika ang gitu gita stem tuan ke khalin le ting kuma ng gitu kwa krisi gitu gita he an ka u ta kalaka ng ke kalaka ke estate ke mentran kunas gitu gita kwa gita ng ku ka ng sa kango ka usika ng ang ama kwe ke kalima jala kalima kwa jala ke ti usika ng sa tu sing ka ng kondisa ti ta ng stem kekla ngau ke plakatis ngasenggi hatalak dahu ke kusenggi tiusikanggi uakwa ngtegausika ngasatu seng

Dakalo wa moso ngsege ngamke mwoli wala komteke tine kama akhtin mani teke konke radio xka fm chimusi wala komke wala ke kame mgea fitika ngwa mkupurukram ke fredakha ma mkia chwa mkugika kwen mika tenka zang chimusi ma komisela ngwa dami ay program kakrisi kantine a ngokong uwa mke ula singi chwang mkukwen alidom kuma ki kongke radio xkfm matuisa mkugika sa kia ngokong uwa mke ga akam kuma mka gita kwa mke ga fredak ni 15 September ki 2020 kuma nga ula singi ma komisela ngwa dami ay program kang ngawsi kantine gya ukama mke kuna agagiga tutuka ko chukulu wa matisa muku giga ko sa wala sing tegita gmik angawa ya atiki kam chigdegi a kama wala ngay ngwa chigdewa yalf iri tabi mwara gita kawin ngawa ya wala wa yalfu mchigdegi ta gawa yalf iri a ya program ya gya kwa mki yurnal a program yurnal a program chong agita kwan ha wa tegi anjika him chu agmik angawa skola ya vakansi kaitini akal utwa ke chimusin ki chang chim hang wa tumku giga o ke ang tata wa mu hitini agi asu ukwa chim tini chu a be plan ka kwa e ke mtuku aka chang wa kantini a kal utwa ke wala sila muku khigi ka ko dumi angwa ya kawala chik gigi a wa 12 iri mku khoshi program agita wa muling sanang atam ko ekang ngusi kam chigdegya samchot a program yi lagi chwang agita utham ke chigi kwa ohi khung ong amku gya ko na sanang akakhi heke amagita ni hu a kulu ukwa sana muku giga vindika grace nsu ga chichi ga hanka gi ko igang u muling wa ka ang he tini akalu tom ke ulasin lagi chwang magita ko jwek kamo gubung ka wasi mwa gyak ali gom ko kuma ki wala si igita si kamang wami elimia richli na wali atike nga si metagdani kuna ngam chig da gita a na kwe chimo si gita ang program ki gang mwa gita sa fita tadura chig gira sa kwe program kalu tom ki wala msunga ki ya chwang

Francia boys ya moso ngege ngamke muli ela kontiketini qoma 25 minute ke konke radio XFM chimusi mola gita komke ntu agumqinqwa ndami e program taka qishi kangage a kala utomke wala singitswanga agita uqhama mke ngani khona mukugika singi u chike he akagiko chukulu uwa gihikwe kamuku ukwa siu. Mgita ngitika akagiko chukulu uwa. Anuida khati kisi kia gya uhaka kagya wa afisisa khason teti. Kagita ukama tiga agikwa ngukoni ukwa ngungu ngati magikwa ngungu akangutu ake ea ngungu anuida khati kanukugu akangutu nga mchima atu samuku gika uka vindika o behir u stresi magi kwa tida kwa kachwa ng hanga chichike ha ngma mege kwa gata ma tangawa adoko uwa rutina ng kachukulu uwa kwa ee kanda wala na wala chige sigi kwa sing u ayula asuka mkugika ang hei kuliti magi dan hongka mungwa akashon titi gani kuna hal vindika riksi kisi tini ngwa mkugika ka kina kisi kisi gigi kwe gang u ulinu kangwa ka fitika ngwa chimhilulu mhe kakulikula mhika agia u asang hi u mkugika akashon titi ngachwa ng wati gitwa kwe kamaku u asio kangwa si gita u kama chika agikwa yoya u kwa akwa gika nakam nakam aga thoki ka chuang ka wisi sika u wa ang chi ga ang a be handle o kwa chim ba ga ma ka khu chi yo ka chu chi ge kwa chi de a thoki ka chuang amuku ge ga ko chu sing hi u ka nga ga si ge kwa ng ke gu aga khu tsu na ge ra thoki o khama kwa si o ke kha son ti ti ga ni khuna wan chim ba e he a kwa a ge ga ka kwa chim khama khu gu ka twisa ang muku giga kwe aswe uwa tikosin. Ka uka ang giga gya gu. Mgita kwa sengta mehe huma kwa kahe kwa uwa switali kata. Sige gwe kwa hantawa a kubanga sige kwa agaba honke gu. Van hulmanga sige ta sindika ang ngung totutu giga gya gu. Ta ang ngung anweda ka gu ke ateta nga. Ang ngung kanga ka sige ta gwa agaba honke gu ke switali ngung. Kanga kita komtiki gu agang kumutsu nga gira thwakwe. Ong kama ku u siu. Gira tena u kama kawasi sika agi kwa u uwa ang msu hunkati. Ma jila kama ku ngawa akhason titi guni kuna tini agi hinsin hi u. Mgeta ngege chimba e. Hem kwa wuzela kama ku tika wa guichi ang ongam ku gika wana yula kiti. Ka kitwa wuzela kama kwe suka. Agita wana suka kai. Taka gisang ka agia uwa ngay hong. Tine kang kwa ka hong ki chich kwa chwa. Fitsak. Aga kai ka tine a chwa chwa ta. Ang ngonga wa atang kaka tamazi. Aka son titi ka kwa jala fitsak ki ngay hong. Kang kwe gang u ang ngonga. Tine ang ngonga wa a muku ki ka uka a. Kama gita a uwa. Uwa kli. Van ngay ka gang ang ngonga. Aka gani kuna kakagia waka waka nying aka. Nahi gang aka. Taka o ta aka kula ka mkasi. Ta ang tawachu ta moku tawachu ka la. Van ka kula ku eka gen tuturu ang khana ngoy tuturu ngu akwi. He tuturu ngu akwa ma he. Apo mwa yula ke ang gani sinko e he yula ke anwedaka. Taka nga kay ngay ka ang gikwe gang kama kwe u aka. Kaka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa maa ayula gumitama kwe. Takwala kwa tini gita ngota wana yula kikahi. Tini akwa ngota tini agita wana kakahi. First kalenda suwar te kahi msuwasin. Ang unga mku gika wana. Nga kagita mgikwa sa mnung aga gika kwe chukulu uwa. Heke mku gika sing uchim kwa ng uwa mnung. Ka oka. So agita wuzila achim so nga chichika nga ta limiti. Pari nga wagengi kwe he. Ako kwa uka kreku wuzila kamaka.
wathi singathithi ke ibhrinqongi kusinqhi u simaka u axhama khashonte tigani khona van mkhashonte tigile thola kwe uxhama khwisho nhwa chimaluluma kanqwa kwa chimaluluma ke he anqu awujela taka aithi maluluma ka awujela qanwa khinkhwa nhwa ta tsa ke ke a tonngi ntu tamuku giga chu singhi uthi singathithi kanga ka ri u ntimang o dogwa tetsa riksi ge khongong ke ka imshoda nge ka ge kwe ge wangun ka tsi ka ge hengi a riksi sing kwa ngong ka mukugi ka kwe tetsia he khamani ge asu u ntima a thwisa mukugi ka kwe o ka vindika u a riksi sang a a thwisa ka khisi mukugi ka a nqha e ka nqha a ngung wa ka kroma sika mkonwa sa wala sing ma gumin anom program Gita sa fita, tadura ci dira sa program tina kelutom ki wulang, misngang ki, ya chong. Eka.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsal kara kiende te mu o te sa o ma te kinge gata te gabana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi mu o go a iti do a ti te kuya na go tsa o se go kungwe te go a tse kwire ya to te dara x ka te o kiye ke o tse te komo go te kiye kara ka e kwa go o no te o tsena tse bori tse te komo go x ka fm ga te o ngongoro he.

The one wa muso a msege amke muli wala komte ke tine toa 42 minute ke konke radio XFM tsimusi ntene gidi ku tshu a nga mpokhram ka khisi ka nke ngoka wa nge tsimusi ke ke tsono mqamate ke mohegi ku ke ale gwa mqoma ke tuisa mko giga sa ka ngosi ke gya uqhama ke mnumugani aga giga totuka ku tshu kuluwa anjika ngimgeni ukwa ngun akachusa ngiwa a ukhama ka bisika ngiyang uwa ngun hiki katima pere ngagi ngukha ngun anjika ngamge sinke firskelende khai umso gita ku ungule ngun sinhi ntima atwisa mukugi ka uka a tiplula u riksi ngono a mukugi ka ka hey umso ngachitika ka Chage kom ke tipula o chisinga chichiki nana kuba onwe da khangai ke a tro mkhama khwe he ka tro ka ke thangka ka he tene tre ngai singala o a ngun khatini o a ya wa ga ng akka asana a chingsing a urkhan nala o a ga o ta vindika a urkhana nta tuwa gi ka tutuka gi ka kwa kwama ya vi kwama akagaba qinqin aqaqotutugika mu aqwi van naiga la khagqin aqada kitana naqaqa qwagika wana guluka kitutunquya qanqwa magavi koma kola atin qota wonan qaqhi nkuwa sekel nawa aqa aqata maga nkuwa julichu letine awana kola ke yula khaqhi van kanqa ke aqaqotutu khanqwa pom katutugika ne wa yula ke angunugani singisun kola ka angunga mukugika wana yula kikai katine u akama achingani kona akikana ngachin achin totutu giga kwama kan kwangwa titini waka akifu hundang kangir sun yang kuidang u nguling tamu kugiga sun uchim chongu kau kwa ege chisunga chichiganga ngonga hong muku giga kakasun tit problema waka ege tro unkama kusyo Achichim gitang hei, sgita kwa nga cha atho wujila kama kwe gui. Atena ngun kri kama kwe ayula. Katine akaki yula kri kri. Heke suka. Katho wujila kama kwe chitangchi. Angwi kufi, kangwi tona tona kufi. Ukawa suka kachan. Chitangm hei, angwa kibika chichin ka chichishka ngunga suka ukwa. Switi sang chukulati hun. Kama wa kuki hun. Che gang kama kwe suka nga chi tang chi nangasi. Ang o ngawang itini giga ka suka kain. Tamu ku giga kwe chu sing huka wisi si kang ka ng. Ati pala uriksi ya ka wa ke kaim song ka nga kwa fetsa kwe ke ka kwe yula kri kain suka kain. Wasing uchi kang huka wujilo kwa kasing ka chichi kang ka ang ki ka limiti ku tipula la wujila uka. Kanu hugu akan kunca noida kan mungku nuka kan nuka kan nuke energi nak kawe kaci cik amat cik pergi kua acang kalim ku cik ke ilmeti cik cik kua ngi moderate drinking aku cik ngi kau ku cik kau ngi kau nuka kalim ngisi nuka ngu angung kaci ke wah hasun cik kula angung ngan kalim ku pergi aku hong ngan tene kita kua hong ngan ke ngan kain even tene kita gawa amongo ta amu amongo ofwa demiti o amongo ta kula kan atene kregita le mungu ta wona mongo kanger ban giwa gaba amongo ta mkhamtuna ofu agung kas mona kwa khukushin wa gaba da tene a mkhamtuna anwa wa anu qaw ta gung kas ngang kangi khamtuna even ngwa ke khabe kanwa chule anwa chule chunguni kala kantene kwa gaba khu tswang ka ngung mutuna asana ta kula kan khutin kwa tshotshwa ka bona sana qhi ofu kanger qhi ga asana ta ka wisisi ka nka ka tshusi ngiwa ka sing u ntjam tena tshisa mukuki ka uka kwe tipulele uka ofu vindika ka ngukha ke go anhu wam ka tin khali tiple la chi ka tiple u ariksha hin ong khong ngi mu ku gi ku ka he mu so dang ko sang ka chi chi ga ka te ne wa chi jil sing ki a khwa sa thma ku no ki a khason ti ti gani khuna
wa ka kokoma sigam kodin khasa unasing chimising ma gmik angwa program giras afitam tadura chik giras program tina kalutom ki ulang musnga ki ya chunni.

ndu amuso ngege ngamke muli wala qomti ke yal fika ma 55 minute ke konke radio xfm chimbi mola gita qomke tans pamke minute qome yemchu a ngqanqwa program ange chwang atike mchigge khama wala ncin hwa chigge tol firi ewi kamchigge khama wala wa tolfu chimusin la gita qomke mchigge khama program ange khosi wala tol firi ewi nagam chik degi kwasa tom tol fil ngum khrem chik degi la gam ko khoshi program ya ga kom yiche bunga chi sa tung kin hai ka khoshi kang ge ngok kong am ge chim sin ki gi chwang ma ama te ge bunga mhe gi ko gi album ko khma ki thui sa mu ko gi ka sa ka ngo shi ge ga u khma m ge chim ga ge u akhali vi ko ma chung ho u to fa kan chin a chwang chi ge ka khwasa khma ko gwang wa ge khok ga chwang wakang him ke sam chat am programa ngita gum ngwa programa ka wala chi ga kam sa tom tol firin hum chi ga gra sa ko le tima ko khosi programa ngwa chi ge ge ta a kala utwam hum

0: Okay, nga ingo nga dami kawa tika departamena panga kama kwa ingo kama yi ta departamena kama ke kwa tema kani ka ugo strandi kuna ke ngulang kunda sa kwa ngi dami sko kwa ngulang kiti kisi ka ngsa kama ta ka usika ngfar ina ka nasi ditu kita kwa sing ke 5 na stiki ngula ng ke ngulang siya ngi kuni sa sing kira sing tiko ke kango ka ke kani ka ngi fasin Europa ini ke kinta ke khie tuinda rati ki jangwa ang kondisa December ke miami ki Amerika kani kona ki gita sengke resland yi ngtua kwa tato ukrani ki kani kang yi ngge kawachi kawche kwanta ki mwote chik onga Europa ini ke kinta ke resland president ang le dimportin ki kamsang Amerika ki chiwise ka nghe ya sanga hengke wala ya kwa guswa ki mkali ngung Amerika minister ampe lansisa ka Marco Rubio ke kinta ke Kawachi kiang satu seng perbiaran kula problem makin sekuat kat kawachi kawai ngulung ka Kong ngami ngai wa tol fifa ngkong ngkong ini usam kong ngung SKFM
1: Tual fire kam tako tsam hamenite hengke kwa XKFM ki bori eshwere maatera marats pere hum Faifu dimboro ka kwe a kwa matam zikati ya nga ozi kwa zulu natal ziki hoi kwa kiang witango to kaiting osi Ngo tam polisa cha april mki ako tunwa hitam. Seisi kamburu nga kwe an kawko polisa nse inanda kite yon o tam. Mkunda sim polisa kwe makoma Robert Ntsuwinda nga tesinu Captain Louis Neal tahun sersan mandla kuzayo ta Mount Edgecomb ki. Ngo acha atete ko tunwa huyo ngo taxpani yon kai kahi ngo amburu nga e sesa ako amburu nga kwen aho tam. Kapsta tesiu besa kwawe golden arrow ta ki tehe khasi u kwen ya ten kwa ku sereji ngo shui ta han miye ti khwe e ngo manda khan e akwe nyama ko jao da ti he e kai kain kara hwadam. Matika pei he o khasta sim ki kwa kare khasi u sereji a shui sa nu ngo ngwe si kama tesi ki ngo akwe nyama ko e inja kung ta do kwi him. Veskap si di minister hautu ane khuje mo a Isaac Sileku nga desin khama an kia inkao ka hati besa kwen na ukle he ngo a sereji uswi he ana ngok e de ka hati a dako nga kwen kwang kwa ha gwa na waka kwen na kwa ko te gu kwen. Gauteng siu departement de a mbunga kwen di tlewa i jawa ketra maku a nga desin no ngo ngi tui tui sik akwe kwa ngi gako jingi ku tungi temboro nga jiki hinya te he an tlewa sa cheka hodam. Departement de he ya ba tengo tu tu si kwa tema osrand anja ti he ngo ni a gakwe ji ani dom tu ye shuri be no akwe kwa ngoronga je hiya ku kota mahanu ha kwa a hoji akwe de tami ta ngo tlo tlo go tam tu tu he ku ngo aya de fer ina de nasi si ji u ni gakwe ji ngi ku tu ngoronga si ke he fefen tonda ha ka e ke hem ngo em jiki ngo kai ku ita ti si tswam Borisi u herwem Europa ini nga desino khie tuanda ka kai si December ki Miami America ke te gwe e khana jao ka go khabana kha go Russland si Ukraine ko tsuwe a te go e nda be go ta tlo tlo sham ko ya makwe ye e khwen a ata ko ya di bori ji shuri na go yo Russland si president ma Vladimir Putin go ya ba te America ki si ta ti a go a kai imtamate o ti go e do gwe tam America si de minister a kha mu ji se jaro ka ye etra ma ko a Marco Rubio nga desino akwe he tse uni shakha kekere na inu ngo chinua kaeko ana amu kuite ngo kaeko inu mboronga ji ngo kwarasi na gutam. Tualfiri borishi u khiru khaya ahe kubore khabana khate kekegwe yen ire kama kuyomu.

My life wa muso nga ang sige nga amke muli ng wala komte ke 12 fek nga inan to nakmani tege kongke Radio XKA FM gita komke timasing ng gita kamuko kose program na gaya komke che bunga chwe siya tungki ng hengke program kakrisi kantini nga kama amke wala sing gita ng gita o kama anjika ang he ang chuag ang wag at kamkang wang uling sana akatama kanu sigita ukhama tisang hotumku giga ku chu kwang hi wabunga ke tige khun sana aga khason titi gi ukhama ko kwasho heke tige tini gi kwa o hi khun kwang ngo muku giga wana sana khi kanu khinga wati Gita sente gege chansi gita kwa nama nguli nge kanda kauke di 15-20 September nga kwa kalakam. Ii nge ataka, wache chitwesa chwa Forum of International Respiratory Societies, kakuku kumasi wa FERS, nga waki patna. Takao wa 20-20 atiema, chachwa kake kadangang ke sana aga khason titi ke ge akhang hi wa chigen pereng am ge chuku beskeram ukwa sana sun nga dewe titi aga khau ateu ge chang hu akham ukwa chi kata aga khau ateu ge ko awa khama ga aga khau kan ing sang lo tum ku ge ka kwe chusim hi usya khadan gang aga chige sana ge kwa akwa ma ukwa awa da oma ko i bi me chang hu ukwa hi khuni ge ta ka ukwa Chiwi sisi ka tini gi ang uwayi. Tini a ukama. Chiga atutong hong akulu ukwayi. Kakausang uwayi. He ang kuung hong tunayi. Kahang tini a lea bunga. Kitingi a uwa. Khasol de kiasas. Aga chi muku giga kui chu uu. Kasang he uga di majila ngawa angung gani kuna. Ke he agia u. He angu kata asana. Wako he. Kangosi giha ukam ukwa. Kue da angosi tini gihe ga. A uwa singhe u. A nungungani kuna. Kwa chigdewa kama. Sibi talikas ka uha ngungke screening. Kasang u kaina kaisangke gihe gi uwa nguli ngung. Twisa a. Muku chung kaka. Van kak. Muku kudiwi nunga sing. Sing angung ka anghi. Aka son titi gani kuna. He ko ehe akhe mso singa chi jiga ngala mang ho angum a singa ongwa ka chi gigi ka ko wa ki tu chi gang o ka ka for ge ka koni ni gigi ga ba wa ngun cho os a gita ngai chi chu a khwasa ko a he a vindika u ka he ka kwa kula a ngalo khama khwe ka demi chi khama khwe a khason ti ti gani khona wa ko ehe ga ngausi ge he ga Tene muku giga kwe kwa ngayi wabunga ke riksi na ege a waka chisika wa chitwa a ehe twa kwa a kama kwe. Chisika chisike nga kwa gwa a chwa kwa. Di ngkisi ma twa kwa spandira oke ngayi kawsan. Muku kawsan aga giga kwe chwa uwa. Ogani nkwe age kwa tuma ukwa kama waga rati a tuma kule nga wachan chasika un. He kana kina kina angunga u changa inga. Changa ikwa kam, oli nga ikwa kam, he angunga uka. Chisi nga chisi kaltena kage riksha, he angunga muku wana changu la ufusana, la sana problem ufusana kai. Hege chisi nga chisi kewa muku kawusun. Kawisi jingu geta ukama muku kawusun achuku uwa. Kula kanga muku giga wana asana nga uka wana problema. Sitini gita ka wa mtu kama kwa ku andakke challenge chi. Ka chichike he atuta tuma chisinga chichika hankala. Ka ngunga wa riksi ngunga a. Awana asma kahi. Awana sana kanger. Awana TB kahi. Atini gita wana pneumonia. Kahi singu sisika hankala. Kwa wana kusana. Ka chichike chi kawusin. Angungwa uwa asana. Kangungswa kwa asana ufuka ngungwa asana. Kain kalakatini gita ka asana. Tangungwa a kain wati. Chisanga chichika hanka
Sang watu muku ge wichu kwang hi wabunga ki challenge sign ge calling nawa. Chimagati a kali muku jao gani kun agachu u. Kwa tine gihin watua kwasa ki cho hinke kwa tine gian watua muku jao achu uwa. Wako ehe kang mousi kangia ukam ki nuling sanatama atam gihi a ukam ukwa. Mteni geta sinti geke kangousi ge sigi kwa wakanda kau ke tam na kota ala di 15 September. Wa kawa global campaign. Campaign ye kwa ngung hi wabunga wasese gege wa ngulin ke. Tige he msana aga khasun tidi ge ukama kwe kwa siyo. He anwida kha kama kwe. Tige mpere ngom ge hing o vindika. Tige kawusun aga wichung. Uwa msana. King on a muku gigata was anna, Kaisen kang him, quake, quay waku. Stenequa and muda kanda chick qua. A son o manila, msuati. Martin who a cam o, biscuit o asana. Tissing a chitra, nana qua, and batu muku tru a tru. Uwa. Unkan egi quay he, and higi quagi kama, o gorges in homunguang, my hati, a chunguni. Waka kum jojoa. Gani singu chichi gungula aku nguka ane. Ki chungu ni ngala. Tua. Tumu waka gangu. Uka. Sitena lea bunga ke. Nguka ege gwa. Sing achu. Hwa. Van. Wase sika hanka. Kantini wa. Chige tini kwa ngonga waku. Sana. Chungu ni singala kulang. Tene ang unga wa asana muku giga kangula. O khaweka chichige he awa chikwa a ekwa aka akegen kula. O atuma akwa tamazi atuma chikwa ya ehekwa. Chunguni kala chikwa la nga kamuku kala. Atumna ya he ang uka. Scotch on a second hand smoke. Atum naji twin quang gua yang u agua. Chungu nigala, yang nigala. Katini agawa u atrang the cantini. Aka aki, asanaki problema. Tangu pan it is a chitala kawa guanko. So many lamps so chitati magim um wa egegua. Tisanga chitala hanka tinigita wa biscuitum wa ke. Kaisi la chichi kwa ngana kwa kama masisa kwa ni umune kwa ngana kwa kama okwa COVID-19 na tuiki corona. Kaisi si gita wachiki agi kwa u mkwe wakuli. Oji kwa ehe ma agi ngeikia gya nwa kaitibi kwa. Kikwa chicha nguka ufa abesikirema ngeikia. Tumaya chimba agi kwa tumaya pasi a. Ofu ya, ofu ita chibisi si wujila kange chingan kwa jilisi masker. Toka ya muku wala. Ita tumkwa kwe, tumda kwe ka. Shwe ka angu, uka ngu uka wana atahika la. Wacha ngu besikiram uka wana. Oka guya, stene kwa. Anaspitali kuna kwa chigi nguya. Heha besikiram angu mke. Tahinu, u. Tahinga wa muku, u agaga. Angu kate. Kawisi sika hanka ang, tina ukama ay yela alhamina khason titi heke chiwisi sika tini a chimba ehe agia wana so hanki agi kwa hika jela ungawa a khason titi gani kuna katini akwasa kama ku ua ngukama a yela alhamina khason titi a chichi ngawa ki asana khason titi waka ngawisi ke he kagia ukama mke mungani kuna chike kagi ukama kukwa siyo ngeche mtena atuisa muku giga kwe u ka hawa mungu hiki msana ke khasont waka anghe mtini kwa saa wala si mwa gmik angawa program ke chimusi geta saa fita tadura chigira saa uge program tini akalutwa mke wala msana mke ya chwa

Ganga are soto kende go ana soto na wa. A ha kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ya. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

Ngiyamthanda wa muso ngase ngincamke muli wola gita komte ke 12 ke 45 minute ke konke radio XFM chimusi mtingire ku chu agumqanqa umqo program ya gya komke chebunga chisha tonke ngai ka qhesi kang ke ngqoqo amke chimusi ke ki chwang maqama ke bunga mwege ku agumqoquma ke thwisa mukugi ka sats ke ka gi ngkhamukho qwasho ke ngani khona fara al sana nga kha son titits ke ga gi ntkhamo ko kwasho mo muku gi ga sun tsima mtena thwisa muku gi ka o ka vindika o rixi sa ngona wa khu no no muku gi ga ka sana problema ke ferskelende ga imso nga go sana tene gi he a no no muku gi ka wona ka tsitsa tsoge ka tutukului wakang him ke sa ula si chimushim gira ngo program ke gang gira sa fita ta dura chik gira sa program tena krutom ke wala musang ke ya chong.

go December ka Miami ke America ke tese nagwe e go gabana ga Russland e sinci khexa mahetsongwe Ukraine e and tseu se ngxebe go tagana go ita ya makwe a ye ECD a atami ya ding go bori jishuri na go yo Russland e sim president ma Vladimir Putin go ya ba te America si tla go e dosa go a xa ye gamta ma site o gata America si the minister a kha ngu jise jaro xa ye etrama a ma go Rubio nga disinu tsauni sa gongo sinuwa xa ye go xa ye ku kumboronga ji a khwara itam ye e kona nga disinu hana xa ye go be Russland si u a tsunhe e go ngabe go ta ku ye e no Poland si di yes the minister a Donald Tusk nga te ham aninja ha makoroka te go ngi xa ku si Putin me e go tsum khona guya go sino Russland e checheite ina utsunhe ina gwana o ga thom kara xa ku kenja ku ntswa tam twe iri borisi o khere o ga a he ga bana ga tsu bori he xka fm kite si e ko koma gwe tsame fir iri e si xa ma go yom.

ritense bank o he ta khono nya ga FM ka matsese ka temono teketo e xa makotao se ba khamane te se go tao ke gwana ncete ana gwa hi tsane o nyo karatse o ne sa ke eng e tao atante go e go tao ku tswa sa nngwa wa ga som e tao we Friday ga ntse em te xa e go gwana ka e sentse te ku sa no e ke ncete na mona ti soto e a South Africa so o se ke ncete ana kwa ga di 25 September 20 26 ha ne te kiava te sanse he am no tswana te mono swire so ane soka qhinima qho gwa te akona jiti duwe te tsane o nyo karam tse o ne sa ke eng kae ku jite ten kae ku tswata go rado se ke nka o ka te wo tlo kwa gatu ya derta ga ka Raymond Kombo ga mtsama gerina gwa dre ire se ka te khusi na go tao ya te no te o tlae ku tsi ke eng ku jite ha tswa ga se go tao te 5 ire se ka geri ya go te u ane soka ti tsane o nyo kara tse o ne sa ke eng tao no ti kunku se na tsamse go kiava te rado se te uka uo kwe tau ya ka te kie am Freida hang se kene te soma te am uka tama chakam Freida hang e ak anwa te tam to uchaka we senra ti Reinhard Kulabika punda ne tiu ane soka ti miyago ti onyo karakta une sa kie tau ngutu se ti wonge ti tuwa kwe tau tonde zamata toa ti kate toa ti kiavate no toa ti amate tu enkara hang e karo kwa hiti o te de kwa kwe tau Freida hang e a te kwe tau mumaki te kun tragoretam.

Mak mbunga wisisi ye kwa sarado XK FM tamalaya iwisisi hun inkalitlongo salga program musa a tunku ike a uade village Q kakwa ngaya muke dropa mhesun yehe gao u ayalini se konga gaka ku ochi o hunka hawalati wa mkanku ika wakala gata ye kit incha muke kanku ika unkiwa SABC ayvilungi sa kausinki konke XK FM tayi o hun alitlongo presenta hewa chakwanda mahongo hun sa a tunku ika nchike kalungso kamkwa muke ka e tatumke asa akanku ika mwa tamke wa Friday kike wola awa sizira ngama kwa 5 manita ki konke XK FM da yege ngutu wa tamke kawisisi ki mwa kama kamke kawisisi kewa SABC ayvilungi sa kawsing SABC ayvilungi sa mkanga akun mkanga akwa

Mtshana wala ke tikde ya wali nke firere ke SK FM tolo me gyan ambuku nge wa SK FM ayu tangya tangtam ka ke ngum yamin a reverte ni moyo Lipopo ayi profensi tumina ko yang hikge kamsu plisang ayi komisaris wi kumang atak o letenan general Jan skippers kang hi atik de gyan ho ku yang kalaman nga ke plisang ayi wi kumang pangak ong hi maku gye thak goli kama ko ikan Ti kang hi tikde gyan ong daming ayi gani kunang nga wi daming ayi cho kawa ka hi gi thogan ngalu khama khuin skeber ai kangu agan ngausi kan tin sik de game ko ya gani khuna ko yi ag de ge ay ko ge tam khama ko yan yan veris ay khuna ka hi tin de ge chu ge varski wa gani khuna ko ante ke ti kan aga chonu please ai vi ko ma ko ko ge thog kham khama ko sin u kan ngausi ka hi gi ya wa ngai kan hi sing ya kham sin wa dame ngaw ge dewe ai gani khuna ya kan kui ke ngalman ngang kan gi ya kali khama ko u ti kang hestene gya khamsu wa dewi khawat khawat ali khama ko odewe ding me ying stene gya ganga wa kang ke gani khuna kwa n ka ngausi ka hya ge ko yan khalman ngang yigi da thot kham khama ko singa gani khuna kwa n

0: Kim jagia un angom chang ngom yi ng hechik de gia u Afriki sang ay win. A enchi ng president Cyril Ramaphosa a chik de gia ngong ya wan halaman ng gantik kham sang kang hi gia u ati. Aga ngaw kan chik de gia ngong ngolin ngong aga gani kunan Ramaphosa a gia ng ya u gani kunan chik de gia u Hammerstall aya kunaki veske Durban aya kunan. Yakin ko yung kahit yagi kaya ko yagi ni kuna kung ang dinstak ng kam kaya kumatako yagi ni kuna kozul na talgi at wating ang kang ngaw kang higdigi ng kundisan kang hising yag kamsun wa bunga ng halaman ng kagdigi ng kundisan nasunalan ay force teriyan higi awa ayin si ay wagodi matasi at higdigi ako kuya party ay wikomak o gihing taki kamsun kang higdigi wa uskapun ay gani kunan kang hi agya kam khama go ka parting aivi koma ka gi hm kang hi gi ang un a in sin agani kunan kanda ayi statu hofu kang hi agi un uskapun agani kunan gi kam khama go sanga chenge vegi ayat ya komisala si gani kunan kang hi agi gi kha ko gi do ki inc ayi kandidata hm ku hm kang hi to chi gi ga chugi hana ok k plus lekin ai firki sang gani kunan ko yang komisala si kan gi kam so ga gi tsigan gani kuna yiteni gi ya wa kan ta ko mugu gi ga kam kam ko un an ngawan aka ka hun ayi rati ke gani kuna gi wa uska pun aya kunan mata si ak ngu ngau si kan gi kam so on ko lan a chon tsig gi ya wa tsiga he tsig gi to ngal kam ko kan hiteni gi ya so bisa kam wa gani kuna kwa chang ai fasin Veskapun ay plisa gya un ang nga onersugu gita ng kikli kang hitig da gyan ngukun sa nga wagin kulatsa yan tinig ya wakaw ng gani kunan kibalar ay akuna kikap si flagdan ko ang hising gya kamsung wa tikwan ay yan tig da gyan ngukun kikli hisa tsaging da gyan tukis at kamagoy kuin plisa ang akuhanak ko yan gya wa FC Van Wyk atik da gya ako yan halaman ng kang kang hising gya kamsung wa tikwa tsaang da gyan ang suwitaling ay gani kunas tinig gya kamchon tigang ga chon ma sigi da kon hing de ge chuk pangang khola ya ang ka hi kula chi choice de ne ge ge ngi ka de ge ga chuk ma kan de ya kom chang hum yi ang hia firiring ai fasir gam chawla di chi de ge wa fa firir kham cha di de ge sam chang hum ki is ka fm
1: tam ek sik fire kamo ko a khamene te ngi kara ho ex ka fm ki ku sa thu moronga te wo ha kono sik te ki bori he ye ya phereng ngwe Limpopo si o provinsi polisa komisaris ma lieutenant general Jan Skippers namang waka ti polisa na enamogu klom karadjao tako ngagawa

kwe ndi no ga kwe akun timporonga he ngo shesha ko darana eitam skipper sinema polisha khena o na ka laprasi mamonne ki hinse ne taigi tu si jenfe ski kuyeta ta kunxa ta ncibe ta tive khona polisha khona o jao he aja khan polisha na o jao he qanqe u sha qo qonika te tam skipper sinna de ga kwe kwe anu twa atengi kwana ji aja mo iku huwa mai ve manga ta kha o polisha beche khona mo go qanqe u sha ngeu khona a qeu no twa kwe a khoma ka keng ami ve ta hisan tam skipper sinna de kham ani sokan kham huwa ma ve ati ho a kham gara ka te kham te amu iku tu jawo a ye no ati ho ji hisan ve tam ANC President Cyril Ramaphosa ngamangate ngi kuji ngusiki tsantwo khwati kona khama tsosha korokate Ramaphosa ngo korokushu o garana te hammers dail ki derban is de tsamqwa ane jamja siku kuyeta ngama tsotlo ko nga tatiya kona ka o 20 densta isu uyisi kwa makuta ki kwa Zulu Natal shwaha te ka dri kwe a sieti no kun yafu ko kun agin o ti di festa nan o ti shi ku kawo ti kim ANC president de ma ma ti kona no aja polisha na we oru ta ko no shi king di ku ji a tsabe ka yete na man na ti mbunga na ta ma ha ka oru ta ko ngo tsao ti ni no shi ki nga na nga di ku ji tsabe shen mbuk nga polisha forum kun ta ma han ta ja wot item ANC o ngusiki forshetter ma gwente mantaji ngama nga tike aja partei shi o wati na tunikwena khana o partei ekteni na kutako aja khunga te uskapu shi oka ngamku iye pera o tikuwa na he tetam shi ka hofu kishi ewo kutako partei shi wate kukwe ANC ekai karati makanda shi dikteudi hofu uskapu shi oka nvie ke shunyam osiki atai he equity tu ANC ko na sieti no aja ANC is o twin tam he nkoro ku ikham ngiki ngo te gita atai tin je of manga atwin he aja ngabe na he hinu chakave tam nu kaite ti ka ata han kuri shi o wa hatuna we oro guta ko ANC equity eyeti uska pushi o ANC ju koro ku a kuyema kwe ratina am mantasim shweri kona no ngo ji hisane te aja khang amukte ti tene shiri te ma khano tuna khara khuno ngo ngo ji a aja khana ena hinta te ta khana o parte sikim boris o khari we veska bu o polisha na sesa te tui kha khu o nu kam khu a oi sa hi ti ti de boronga ka ko belhar ki am kapum thak am ka hisane tin aga tui kha khu o nu kam khu ku ngo tim polisha ka yema ti kwe fcf an viking la ti tam kwe akungoti a chuwa khangwe spatras ki guiko uite chowisham manga ti ain ti be na khus kona ki a ken am ku taw kwe hisani ti namborong kas dik am ki khoi ko jere ki kyam ti kwe ahambe ate ya ha firi ir bore khiri ngwe ku bore te khabana kha kek ki gu tam fefe tam no xka fm kim

0: tsametse sika faife ka moko se isa meneteng ya kara gwa x ka fm ke neng tsa mge ya gwa te bori kusho bori di keketsa ui sika x ka fm keketna yo ka hambamba bori kusho bori di shwere masahing revetin moyo no ti thompson nore dam
1: kim tsa wala ke tsikde ya walin ke faifire ke eska fm ta sio manita ngam le kam walin tam tsa wala ngam tsa ke tsikdam tsa program ya hegia wa barugu wa ke walin ta kui ke magia kam bu ngia wa eska fm kai ta tsikwa tsa sangia ta kwa program ya sika man ngam ke wa mi a reverten moyo ke tsikde ke thompson nore
0: bori ji te bori kushu tsam ki ke ke shahin ngi ngi ta i karate kwa kwa ku ku we te namu te o kuyin ko tin shotu ji an ta ko te khom ka te o shotu shi ta kuyin kai an aku yi he a jan ni kuri shi o shotu e shi o namu shi ki jao kai te he ta kon te shi ku komo go ha president Cyril Ramaphosa nga te Swan age o waha nunsh o mushobona ta hamakai kusha hiete, ta hamakautusha, kwana ji, hana womanda kuna yamahuati ji an go ek am de kun de kurikojing de boronga nata hana kwara goritam. Tauntes komo goha, tetam jao kaiti kuji technologi te kite ji, yamako jao kaiti, 15 foundation de kuri de dam an mu te kite an. Kawe shatiu dam hen o ku cheri na hobe dam. Takono tam me shi ko seis ire tam no kedam bore te te te gwen.
1: Kim te gya sa tigem te program yang hegia wa burgu awa gi kalek te matik digi na ukwan. Namu u tay kang hetik digi awa kwan aga shi o gani kunan ngaba ki ngung kang hakamu kuya kam ka ko kai kang hegia kamsore iki kau yang aya namu u kan cik digi awa erfines akagan presiden Cyril Ramaphosa kang hegia cik digi ngwa uku yang kalemang ngan teki kamsung aga ngawsi kang hegia awa ti kang hegia digi awa ngai kang hegia ngung ngulung ngang aga gani kunai agia ngwa kamego tung ka cik digi aga fasin

Quran ang hufasin khams agan ngawsi kang higya o makua ko ay ganip kuna yi agya khams o kaw aya 520 day sende ke thali kang hichig digya wa ngun aga thali sing achig digya nga khamo kuya ganip kuna ka o ka thali kang chig digya kang hukte tagim cha wala diwi chig digya wa seziri khamja dira gya samchang hum yi unhiya kwe dangwi ke iska FM

Kamete sika tutu ya seis ire kamo kwa ex ka FMK no kwedam bori e swere ma trati Thompson Norem. Kse sika nguma kuti polisi minister a Feroz Kachalia nama nga ti hambe tewuti mushupi a aja general mayor Wally Road nama aja kure yehi siku ewe ta 580,000 America dollar di Siri President Cyril Ramaphosa di plasi kic sana hita kuri 2020 hasikim road memang oh ma presiden de ma tu AT polisi United siki etrema tu ma kecuali yang ma garana parlemen de kuna oh wah kucawuta is road aja ama atam si Gut darahi, polisi ada borongga sesa kui. Angkana, ki aja siku muhik aja Emma. Pala-pala ki kuang gutiku, aja si tesa nihe. Siku ngahi be ngusu om polisi komisaris kasih ewedam. Cari ngati hambe aku izi kitau di musupi adam. ANC presiden de Masero Ramaphosa ngati ngusu kingu ikuji o. Tia na hinsanitik ehe kankurusha khama koroka dita Ramaphosa khama kuruiti garakuhe e nama Hammersdale ki Durban sidi kamka ane jakwentansi kari kwati kamsika ama kuyetim nama kutawute kamsika tia kuna kaw kuyeti densita khan e siki kwa ama kutaki kwa Zulu Natal si waha no dri te khakwe a ya kota ko khena defesta ayeta o digi kawoti no yafu ko kuna umo tim polisian a ncs um president dem shwe di kuna no polisian we oruko ndi kuji a te ko tebe kara khwate kwa ka kayo hadi tam namanga ti kun anyo ko tina tama hanno polisian a khao ni polisian mbunga forum sigi kana ko Nkhonsi ngana nga hinsane ti em. Limpopo si di heutu departement de a heutu hakuna che te a ane gyamja aja ina kan kewusha kewusha ni kya ka dawe ngim nawe kim ki dungote ni kwena kan kewusha tiya. Tiya kuni kirike kungo kuna khana o jayuneste kirike si oka moria si oka kak amo polokwane si oka tintuwe itim. Tiya set Afrika kwena dangoh e. Shotun e jonamu e ugan e ayegute namona tinu kunang aye arashan sa kumotin ham. Hutu antia na kiantin ukoma e kahanyamota e hadama en yen wengasi mokopane tahono polokwane tam. Hutu kiankatin kwena akwana seka ngai te adao si ki. Tawutu kwana hama sai si cha hutu kung kata ataha ena keke taku antu wukum de kiawa kiko kuinwe. Takun heu tu jita mahano anjay ve ku iye tenggazi ki anje klu heu tu anjay ve tam. Boris o kiri o he Ukraine si om presiden de ma Volodymyr Zelensky mengati kuasa nak kahana dua te miliar de dollar ko de seri a takut kung a kahuji kahana kung sam. Zelensky mengati 440 miliar terang de ko de seri kuasa kahana dua te. Ntuwa ka kia ka tun a ka frayi ji ta khunu tau khao ka mashile ta ki ti tuwa Oktober ni November ta amu ti yo khana nyama ku tengdae san sanu ngabe nu nthame ni kulisi ki khan ki a ka khu kulina hua gwe Ukraine presidente man a ka ti Europese ini kwe na a ta kun nga ti tam ka de a khaba

27 minute om te dink ek kom geen mami kan banka wa 28 minute yeke nqwa siwa ki kon ke radio xkefem dem te ke sem te de ake kanga ka ya wa khaso na te kin de ke tisa when go to ke he pnwa ke dot net ala lo sa ya ngyen yi go ku a dem te gite sa ga ka to pa ke 30 segundos anqonqile o takwa waqem derda kita aqinim ta gqaqqonqika wa kay age ya ngakuqaqo o kay age igqo ngakuqaqo cwa ta gqaqqonqika wa kalukile tibo wakoy kaki itina wam tsikile qinga ngakwa tsagiasim ke gqoka hutoki huzelati Jagiasan ke gelokang tenia center yang wani gelokang awuzalata akaliti agusagam ka ngong mani tamwa ka tanga mani tamwa wako kati ni kiawa tapun ngwa ge kajawa klo ngwa kawai kati ni kiepo ngwani age yang ngwa akajawa klo tawa jawa tang akala klo ke takwa awa fahadu ta ojawa klo wako he Look at the gay was seho. The guessing in calling look at the ink was so gay, Katika hooker gigger he. Who was a la or quay he? Tiqua capillo culam, what the delay honk cacu he? The mogana kama a conway a quay, organ a great calm as his hand, then the milk yaggo. Then a bring out a go. Go, conk a gumgaga on a jet and on a gumgo. Ya wakal kile ki kan jatna ki ta ngum ha ko ra sa kun ga tim ta ngum agida okam ma ga ka ma tum kale ngana ko ka ti ga ti go gi kan ta ti sa ki ne jatna gi ta ngum ha ko ya ta na ko ner tin si wa ngum ke ni ha ren ta kan ko da tin ngwa ta fi ta ki ko

55 minute ngikuthe ngikunqo siwa ke konke radio xgfm ngimde kya sinkom chawla ke ngimde tikangwe kide kambo konke dog ngi 5 minute yimcha tangwa ngam ta program ngi hiyawa kthisi ke vela sinki chanu te gide khwe ngore kha afrika ngwa program ngi tangwa kya tole tom tiki akhir kune kune te kita asikama kle tem jagese ngem ja program ki cham ja ten ki ten kontek ki ngaka ya wa khas unite bini tem ji kam tiki nga ki ta wa ko san la ken ga ten tas kan ki ik kalim ja program ki chan na ko kan ki ya wa cholesterol ni ke fisisa ofen ke pno do ke wona wa ko em tiki ke nga nga tem ngod ik nga kan ki ya wa glokam ni ki hi na tem jagese ngi kan ga la akita kwaqhali ngonaqwa bilungise keke tjana skola koi devika gigawa faka kangiyawa qhokini gatine gita qhali woni ngonaka ndawa gita lamusa khamdan khayi ngonqo mahonika sungula kaka kanqa qam kanqunqun kangana gatine gita a uqham woni mtjekiya singam tjekiya kanqwa sungula kani kunam ngonaqwa agita qagluk ngutja tamkhun okoma gida qaglu ta ugu kwa to chwa dira qaglu ta chu ta kukubi ka chwa tin qaglu qachiti khani ki khut in khut ni gona ko khuma atom au jaj in ta si duga gya chu au jaj no ta chu ta kukubi ka chwa au jaj in wani tika ki ga sa ka ya wa huya moni khina ta ki sang ki kangala wa at ngudiga ge asungula konka au jawa wa kenwasu gam pretain ge ge kenwa ja program ki gam sine ge yi koma sire hum ge as ki moni ta ko tang ge ta kamba yim ta ge asiga ma ya ja program um ta ge ta ko ngam ja program yin ge wa pe tsi ta ka ge ta fi ka ngam program ngi ge ta ko ge ta la tum ta ki ahir kene kuna ta ge ta siga ma ke tamte kesem ke katine ke wala ngoyem je ke sige mak ngoy kinanwa kan ke ya wa rasonai tip kene kunna da wala singi chang ja khakoda tin kanwa ja fitagi to

0: tisimo wola ke XK FM
1: honor ke nsiwa ke nyiha
2: tamanda ke ke ne ngonga ka tike ya ya tankwa toni matoni momo damen da kuma tswa to hata tu chawanda e bonwe nwa ya tsa taga kuna nqe he sakwa de enqo taki atu mesin xa ida he chuka gqinqa xa damen xa ida ma amata ke ima tsibanwa to tsho taganda ya tsuwa tsha khada nginga khole o machi tonda tu no machi tonda tu machi tonda tu ngai machi tonda tu a khokusin tsi tonda ta ka khala sin khoda chi he una ga ta gandile nge chamwa se qakwa kwa tsatsa kwa ngate ke tonu ma tonu kana nna nna kunwa tsho ya tsau e agwa ke tonu ma tonu nga a khotu na khotu na tshotu na ndo tani tshotu e gong taka ndi ke ta kum ko le ka go ta se ga ga tsa o a ji de nga ma a ke ga tsa ti khaka nda kho la ko na a tani tsha ju ga ju go na nwa phapha bo gum ga ga ko na nga ta a ma ne nwa to a ji de tsho ma kho si ne nwa tsha tsha kwaya ya ta khala tsike gaideng utsha lenge de mo zeng akwa nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ta nya ntwa ya trade ngwe kuna ngata tuluta wa ya trade ke kwata asinda hongya nda tuluta ota hongya da gathala nga khwakwa diamandi hewuna ke da ngonga nga sinda nga nga ya ya shongo da tuta tuta o mai ke kwa tuluta khabu khau khau khau de tala tala ke ke ke inga da gathala nna ka nuga a nuga cheta nuga ke tama a gmuwa gna dinga thala ke tlo tanga ndo handle nge jamo zanga nuga me handa da nge cheta we go ha una ke tanga handa da nge ngambi dumbe cha nga nge sa tshone nge nga bu e una tonu mo tonu cheto nga ke go kenge kuna tanga handa da khulu nge ke kukwa da nga nge nge sangue que tu chae aqui ya kana kan akwa o jang chada sangue ka go taka kula ai ya tu cha akwa khali ha kusa te gutri ta ki ma khali ta sanga so dia so kwa he ya kana tsema ka nna ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nga tawa na e u le ka go mba itlo he una ke nga tsho tsho nga nga ke una ta nga sna skonda ta skonda ta nga nga te nga muta nga ka nga nga ta nga sa ke a a ja kha da ka nga kha nga mi di sa ke sa nga sin ko ke sin ko nga ke da sin ko ke sin ko nga ta nga ba ri ke go he na ko ko no a ka go de a ke pu ke nga ta sin ko nga ta ke kha nga pa ke go ngi ta ko ka nga ka ke nga ta sa ke ta ngu chi ko u ta ngu chi he una ke nga sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata sekondo ata tue ka ka khau sa ka ngu da ka tswa tkhaba khau tswa tkhaba khau ka ba ka ba a khukhula ning sing se se jeleng ke khula ning a khube ning ke ka ba ye a Aki migo ngaya minga miga kula. Asaka angakula. Anga angakula ta mit saki tsage jutat mit jaga kula ta jodi kacho angile. Taba ka taba gui. Guza tu asin chokota. Sana taba unkongi. Aki munga I don't know.
3: Tan
2: ndoda ndoda ndoda ngi nechikita ngi dani gemere ngimunda ya ndani kujira kan kujira ta chonga ngiko ngome kham ngau kham ngau kham ndawo tutu pra pra kitaba pra pra itaba ta kan kuko chika kukwan ya thamu ngau kwa thamu anga pra pra ngai ngira na tidi ngi ngi kinto chika ngi an chenga wegaidi dumam chenga wegaidi Tant que quoi de nez, y'a qu'à ta tête, que ma désatrosi, que ma désatrosi. Mais ça, toi, t'as né, comme la ouai d'ailleurs, toi, t'as né, comme la, et t'as gonna, toi, t'as. Sosin t'a pas de gémie, quoi, Nawa tralua tralua kwa sintaba ci golume ta tralu ko kata ga ta ya duwe kamke tsoge a ka magwa o ngai ngwa ku mu ma no ga kon ta ke ma tonna tonna ta ma ne ke tonna da ne jere wana ko ta ga ngai ma ngaya ngai ko de ngai pito ngai pito ku a ka da ngai ko ta ga fala ta ngai ko ki miye ta ki miye ko ta a ngai ga I don't know. The calm cocoa that you can giggle that you can cover the cana that you can one and not a calm that you can giggle that you can cana that can chip a giggle that you can one and quay shall do you want a queer sinchoma giggle it ah I couldn't giggle it again tracing and the tracing as it is in the annual chuma it to numa Cuqua, sink a monarchy, try a toy, sing two canoe, a cucota, a cartoon at twice a week, a wicked canoe. The tent. No, the grace of the cucota. I take the cartag, whatever the toy. What it was undone. Heaven, I get a name, sing the tam the sing one, the lamps in the sins, they such what? Saint Togo such. Kondi yangu wakigu kwante ungu wata chika mkanda kanda la waka kani kakunga kula di kinatu kia wadubi ya ta wadubi da chi toa ambia toa ta kukwa ta chao kwa ta kika anu mchao ta kika kama chuku ta kika kama ta kika kama chuku nga au toka akumjika ajwaya ta atuchumajika ajwaya ta atoka ka ta kita hii tima kanda wata maka kai Tik aji tron nan kwa da ka. Ego aji tron nan kwa mi go go da. Wo twa kai go go twa ka. Ta twa du lu san kai ga ge twa ka mam ji. Twa ka man ni ku kwa. Ga ji ge wa twa ta ma. Ka man nan chu ni. Ni ga ma go mun ga he mo twa ka. Ya to bo nan ya. Ta ya ta ngwa sa twa ka. Ta ge Kata mata dengan juga juga kau mama miman naya wata kena kami kum dan naya wata kami mintu cota kami tu cuma mama naya wata kau cawak kau dek kau tu cuma tu tuat buka aku naga kuma tuat dia cinta caju ya sedo naga bina kamu naga dek kau dek tugu kau dek kau dek nabi cuy kala Ah, ordinary, and I call it aqua. Then it cracker. Heaven, Sandra. Come. qatching, a qatching by a commander of a chin which was not under the name, click, dig it a quarter, and dig the name, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, click, Yo, has a cooking jurate, okay. Ah, told me, but come to Uncle Kobia. She got a second. Ah, over to the channel. Now you think me, okay, good, I call you good, I bagat him. Come, die, two died to me. Chica would joy again, that game you. You go and go with it, and I'm getting a cooking with the asking a question. As good, I don't know. Then we have to get one in the single load of gulp in the game. Sometimes I do a tweet, Hada, son. No, then. No, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, the good trolley, Come to me, ke police ko bibi tan ko o ge gete gete gete gete gete gete gete gete gete u ko tam na ti de kam ti ti de kam ni ti de ga kam da ambe ke ma wa ti duri ka ya to ya karinga teng awa ya karinga daga tsau tan ku ga tsai dauka ya ku ka ku ga tsai ka ku ga tsai ki no data and do it and pass on. O gigita gigita gigita can make a good job. Ah, Kakatawa. Kakatawa. No, Navia. No, damn. We know. Yeah. Can he the language of Mazama or whom? Ah, Ojila. Hey, Quantagia. Can he do you mean I got a narrator? Tata, Tata, so look at it. Tota nwa ka kukwa taka u ke khuke khada ke ka go bona nqa ya ya khung ta tota nga tswa nqa nqa a bi mana tota ya kana o tqa ta tbi ya go tshinga tshinga kham ta nga be nqa bi tuna nqa tana kwa ta ya tsa ntwa tana tsa kwe ta ne kwe ta kwe ta ne tswa tsa dumbe tsa khafal le kina joka me o ta nga ya tota ke khang o ta ne tota kwa ya khang o ta ne ke ngakha sila nwa nga sanqo akagete gege mama ngite mama ngite mama ngite mama ngite mana ya toke akakha ngite foto makaw ne thamba ide ambe tigde da ambe man sha nyo taka ngabiyata akati tro ambe samba tenga garden ka khubo da sim kawda jige gaga ke kwae ngiya ansi da paka paka de paka paka de paka ya ngi mko de ngi kang ngi mko kasin ambe ngi da ba mang khaji de ambe ya ya chwa na thang ga chang ngi ya ku de ngi da ba ngi chit kha ngi kha de ngi a da ba ngi su ko o ta ko o ta ko le la ta ko ke yung ka ta ko ke yung ka de ambe ngi da ngi chot de jin hai ko gui e bu na da ga da jin ngi to na da ba ka to dan ko kang ga da ba ba ma ka da ba ba e bu na ngisimwe ngabita ba tunda nyo khada ba tawa nukha ngai matang ngai tuno ka utu ngai utu na ngai bata hata nukha yang ya kani itzaka guda ba tenu watkos wasisu taka ngai amanda wa amanda ngagata ah kani ma uma ba ntamida duka chi hachi ma kulta oke kani ba utaka hanchi hee wuna kai ngang duka ta ga sa chema dua tadi tua sing tau dan mau tiba tang mereka kamu aku ada guna ngai saya nak kan bisa ada cik tua dan ngai dapat aku kena cik ask enjoy enjoy enjoy ah you teman dia cik dia teman dia dia teman dia saja dapat cik ah sini oh no no ada dapat saya tak cik no ada dapat dapat kan nah dapat kan oh oh tu teman dia teman tu teman tu mata wah dua atas sudah atas dua atas amin. Nya polongota nya kwane polongota nya kwane ambe sigaga ntikagongo ya kule meya wa juga ngakakwa yutalisen yutalisen juga wa yutalisen juga juga de treta kwane juga magate magate magata ambe usinda ga kokata kula tagene yutalisen juga kwa ngo juga juga tsanga kumage ngule kandwa heyo nake ngasi thule ngo gao akain tamga wento akain tamga u uchada ngibakhane Twitter uchada ncwadwa ngi uchama ngule kantu anga inqulu yoh ithwa sento titonda sithwa thwa ke andi thwa ke sithwa thwa ke andi thwa ke ita talende singa yike kulima kulima kulima singa yi ah tayikwa kongo taki ikong ekuge ka ngoga kuge ngkae wa tsenwe ka hem go ke ngabi ka tsai ka kangi a ngkae a tso thanga ka tune tsai thanga ka wa a tsi thwa ga tsala ne sika genge ka ndo wa ka kwa ka dole ga ne ka tia ge ka da ka kwa da tsaka kuna tla go nda ka ikha tumne Sige gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te gaga te
3: Shilai.
2: Tu suai ko suita. Sua. Oge gete gete gegame nga nga polongo da nga nga nga nga sike nga nga sinda sinda nga tumbi nga yin tumbi wuse kagaya da nga da hoba bapa bapa ee. Ah ah nga nga nga tong tong tong tong. Ye. Sintu ni da du da sangkong. Yanto ge gete gete gete kham du da nga nga nga nga nga nga nga I'm going to go to the house. I mean, doggy, cocumca, the cocumca, the cocumca, window. Nelligate, said the guy, get cut, and be. I've been nintita, cut, and nintita, cut, and nintita, cut, and nintita, cut, and be. You know that dog on the dog, man. King Mokumata, ombe. Then you go for it, Mary, dambi, he covered. And the Kulakasaka. Do you go to have a collie? Hey, Sagay, collie. Hey, Sagay, one, moon. I can't go a coon. Coon again, hey. The Kaikula Kikundan. The Gara Tremanatissimo against Jangosin.

Ikit incha mo kikang ko ika ang kiwa SABC kay bilungi sa kausin ki kong ki XK FM tay on ali kama presente hewa sa kwanda mahongo hong sa akang ko ikan tiki kalungso kam kwa mo kika tay tatam ki asa akang ko ika ang wakam ki wa Friday kiki wala awa sizira ng mga kama 5 manita ki kong ki XK FM tay yege mo tuwa kam ki kawisisi ki mo kamak am ki kawisisi kiwa SABC kay bilungi sa kausin SABC kay bilungi sa kung kanga ang kwa.

Brian McKnight Ciamate nakote anka tesi back at one tate ata Ciama kana uchan ki Brian McKnight ya ha ya khri khri ngwe tsamme ngutsa ka temono se kota o khaide te tin am tanya ko se te ki 42 minute kwajeng ya kra khwa te tsam ka program atan se ko ta te ki ya nyama tsore kwa ha tlwe ta ka ja ha tengo tuwa ko ta darana ka e tsota te tsam ka program te a te kwa ha te o porisan se ta te tuwa ko ta darana ka e tsoka je te sure ma tsoka ji ana porisan se ta na tango te jaro ka e re kareta a je te sure ma tsoko ji te tsam ka program ka e ja te ku ntsora tlwe no te ana kwa ha te ucam ka program te ya te ma ko anka ko hasi te ki nation building program ji tinta akwana ka te u nation building program ji tokan te kwa tsana ko ta ku mo ten te ku ta ti akwana ka ngwa si ka ti aba te ngwa ma te nga ka ko te u sweji te uta kon te swera ma he ditango go ji te uta kon e tsam kha swera hin ngwa o ngwa ro hota tengla o mbarongo na muta ti hoji a hoje te kekere ko ta ka ja kun khota te tin oha kwa na ka hi tu te uru na hoti te o hi sira hi hoji no te u tle ji te hi sa ya ba te ji mara te a ho hi sira ho hi hoji a te uru sa ti en ko kya te hoji u te te ji an tso sa isam karakye a kwa na ka te uru be te kwara ta te u chi kam ji na ta ie ko ta te kama tere karata. So ya, yeah, akwadanka te ucam ka programe te ata I kara darasa hingu. Yoneta, deplesiki dangwe te ka, te itse mwaka angkasi skarumba.

0: Beyonce siutsan te kete te Beyonce te tsema ka ka te si hello te ata tsema ko ta ka siutsan ki aha ya khri khri ngwe no tsam si tamang tses ka te mono se yalfu am dan ya ko 35 minute tswa je seng ye kra khwa atan te anka te si tswe 25 minute ji berisena ha yangwe ko teu tuang ko ta darana tlae ka khoji ngteu program si te tuang ta darana tlae te ki ngteu khuri o program si ucam si se ta te tlae ko ho ha teu khuri o program me te a ka te si qeqe ten khwen se ta ngo tuang ko ta ti u tlae ko ka te te ndi ti u daraka te te se ya ho ha no a khenge wata khenge wata a qeqe ten khwen se ta ti tlae ko ko te te ngwe na programme te anka tosi anja sinongote ana hinka ya gate o tsuru oroga na tate di khama ye ko tate khama tare kareta te o tsuru oroga te ana taka ya gate te tati makwana ka te koma qwethi ya hojia ate ngo ana ko tate tati hoje te ncana kha o kara ko ncama hi hoje te koma qoji aji makwana ki te hi tiu kya o khuti a hojia te ahoji tswa kwana mkhate ta ya khate nako te qeqesina ko ta komuna ta ikara te angore kare nta ikara te nga ma ite khoje te koma gore kare ofona ta ikara khun swete khoje te koma gore kare tam tuka mkidangwe te kha te tuka tsema ko anka si Mpumalanga.
1: Welcome to the results laboratory. Let's try to hack the secret zone of Future FX.
2: Connection access. Click the red button for a trip to space.